0: Gungumanga e sebaki gungi exka if emmanak o yang yak tikho wisi siwa vayungi kam bungun. Minister ya nhiwa masiko wa mamaloko kubai geta kuki tikho ying a malawi wihe kula kanu e divi he a wa yinguli megai konda kakicho tagzikua 5 days in din. Ya ke gha uwa kwa nhe sike okta atik kwa yin kama ngole ngenka gziga ngay tik zigia derban kuna oyi kwa gya ni nga dibi uwa yin ngole ta yangi kwa ngawa ya wa minister nga yang ha kanga angkwa panga ngawa ngole ngenka gziga tandi moroka e tike malawi ngayi kumisare si kata stelan daun e tike ngole nga polisa kumisare puleng dibanen iti kweni metro mekake o kambang ya je kwa nhe si a o hun ya tepa tikangia seri wudu ya bunga sal kunaki kwa nhe tikwa 18 days in the gia yi ngatu dibi wa yi ngule e vegeta kai gia kambaka ta kambaka yi gia debe jeme yi 17 kuge tama vegeta ya nhe ke kao ke seri wudi kunan kubayi ge taku ke seri wuti kuna meka sike amke ka nka kake o hunsi kagia kulan. Tito yin gama gani aga faifi kwa nhe si uko kamsinku sing magge ke hangula ka angwa tigdege veska bu kuna inavi ka angke kaunsi kauke kama yi kwa kata vege cha chwa nge kumisi yungwa ata hangula u agayin. Provincia nmeka do kholi thuda gan kama kwita o da u tapalo kula kwansi a kawanga uwa gani kangwa sidir ber kuna kana landi kuna eke bofer vesi kuna veska bun aya hangula chipangi kao Michael Hendricks se ge taguke komisi meka ka ke khamsin o yimane chwa watawa kama bunga yi Presidente yang hakang Paul Masatile meka sine singole kichipangi gha ya a o da o a kamsin mgoso bongo e kichikwa ma e tike ka nhe tipangi nkwa nkwa ke South Africa e ke sine singole Masatile meka gya Beijing kwa nsi u a kati kwa ke tiwisika nhe ngole na ngole nkwa panga kwa e tike sine sing e presidente hakang an zheng ta o ngwa ke jangon ya meka vika anki dhang ya uwa Shenzhen kuna ta ugigi ta khangaba 2024 Shenzhen presidente ya mgoso forum Masatile meka sa kala tuka ke ngau sing yi nga mgoso wia tene na wa khangaba yi nga bongo kao hun ege ama kwika nga sinetin ay matika pay hungi ngu khanga minister nga kang ya nghiwa mgoso wa fabriki e na wa ke chika nchiko makwa nga zuko kondlimbi meka tene ni agia nga ba ya ta sa kren ay fasin America ay presidente nga kang J.D. Vance mega gege taku ke chiko ma ngau thula sige panga cha thokwe ka aga ngin ama kwe ka ngwa free in of the starta e chike Iran kaon Vance mega ke o jangu kaka ya nhe chikwa ye nhe wa Switzerland a yikulu ma chiko ma sige ka ku ke khamsin nga sika igde akha ke gangangi XKFM khamko tene ne dibita sang
1: kama teki siebe amta ku se fir gamene tenge kara kwa xka fm sikino timbamba kate khoma na garado qeqe ten khwena yoka no borite we qisa ra ti yafta kapunda minister a justice di a mama loko kubai a katukwanu omba para ara kumula uka ya inka amaka kwena an kyare ka dina te ko khana mo ka ku khati no akimo eno ngin kwendi ko a 5 days and ka se si ya khati ta kwa de ana tom tam ate o ta ngo mitinga o si kha mo ka qara ko ya hin khwena o si derban king ngi he a ste ko khe darana ti ake ku ai qara ti khoni pa de minister a kha mo ji se ta jawo qaye ko a tandi moroka tahono malawi si de wo komesare si anga stela ndao ta kun nuwa ma di polisi komisare si an poleng dimpane ta iti kweni su metro e ya kasu aniseja kwa nga oe tu si nordele ke strandi su ski kwa rena kwa ti ngo subu subu sa ngse wuti su o mbunga na o sendrem si ngwe siki aki ting de isende kwa ra kwa hin ka unga te kon kwena ki ako si ko kambi ke sai si aki kamba kwa te tingi aki 17 di kambutu tu a woro tingi te vike jiki a kambas an sewutiki tingi ko bai an ka te kwa no sewuti su kambas tamaha khana yamoko kyamwa ko sa kwa na anga ohe kom tamaha kaiti ana si ana ko teta ana ko din kwena foifo khe ku onga o jinwe ji veska pusu siki ngie tv ke siki khana wa we oro ko sie tv anga o ju kata ko garaka sane akwana ngie tv ke siki ngo kete te ko dara afriki sen komisi kona hita mukumda siki mo te kwan ngie tin ejiki kan kauni sa bara atuo tinu anga o siki te ko dao ta khunum kwen khe ota dinga oji tama seder berge kana land ta kun bo fet vest ki se ko sinya sana tin akwana aka wa usana ko siji hambeta veska poside koroko kun ka te kwe a Michael Hendricks a ka te kwano komisi e sumo khan tseka kwana ji a moko hiete ta ko anbunga na uka tsuo kungo sita tonipa de president de Paul Masatile khame asinika seko sie khwatango kham jarat dara jaw kham kumote a qesi ngo kham sie kwa kite kata tie ka musa khuo di tunkara ka eno sire di ana jaw ka eta musu ongo ikinumisi ha ka jite ka kwisa South Africa no China te kweki Masatile ama benjin si o kunga o skisieta ake khujitie kauka teke ama sieta ta khuno ake shanisi de khunipa de president de a hang jing seta acha sigongi sa khamanga ta khuno qiye ngvi ke skite ko sing jing ka kungo gwe ta ko ata ste ko kai kwa gwe ake ama sie gwe tradition firin tunda ka sing jing sum president de hinya kwa hi business ji te ko kai ku onta oski Masatile ngata khono kwa intekha amate ko bismisi kunka ko o kwa seta kai kwa gwe ta ko siri khakwen ana a ka go na ta siri ngu ka jao ka ta khono jao ka ngca musa saini si ta khono akitimes ka paiji ta ngo te khom kara kumta tone pa di ministere ake ha a khuje kong kara kai ka di a ta khono khuje ngom di a no jao ka ye kha mo di seta kunka ko a juko got limpi ta khono ake ha kha khamse ta ngkonski bori su khere o america si tone pa president ma JD Vance akat kwano tseka ngcan tsuni sa kha tsaka kara kai ku jikweta ha kaji tinji kya ukam sai se ngo kwarasan ngo teta ti kai ku si ha he fer inakh de state ta khono iran kwe ta ven cinema sing rotin an tsu di kai anu sana tinking tam ausa se ta te ku kunti a switzerland ski no khama a ka de kwano ni a si kam kuri hisana ye ho ve kwa ti a nyame ko hi de ta ada te ya ha te bore khir khir ngun khawana te bore akhire amno xka fmk te ko tetegwe

Yami samo sunang ke ke kan ke mke wola ma em sira ke siwe ngam tekwa yena 5 tak ke kon ke radu ex ke fem titi ma chu ngam ko kuma ta sa qe ka usisi ke hi a ke ya khwe ke ka ke hm ke ko kuma ngam ka am sira ke coffee dating te ti a chu ma qe ke coffee sira ke ko kuma ngam ti ti ka de bi thote ki tsi ka ma khwe ka wa tsang ho ka tso ya tsi ng dui ng tu coffee chu da ng o tso ho ngalu coffee ka de bi hi tsi ngwe qe ke ngai ke ko ta u kwe ngai ta ta ka ithaka qa ngalokhu kufika yi ichu qoli khase wathi ke mqwa qonqe wakhwe ke mqoqo ma ke radio xkfm wola e masika maqhaya mqoqo ma ke tsonqo ke wola tsuma

0: tsametiki demono se go tseka a gire ka mogwa xka fm sekeno te gabana ga mpamba kwa go rado koma na qeqeten kwenseta no body tewe tsisa rati yafta kapunda kuroko kunka ko komisie veska poke gana o ne tsoni sa ga tsan kwe de ngde ga nyama go teng onkwitite he tsamese tsuo gwa tang ka o de manda kuroko se hisan sa tsamska tsenga go itie die a sikie ngoma de kwe a se no vuyo da o kwe sa tra ga tseso o isika nyam ka tsese de go kungote he kuroko se khama tse o gara ka san na be ke ke kwe down nun kapstatiki kuye 20 kwe he ga suwe a jauji a khao kara jao ko kuri kuri na kwa de ko kuroko o nga o sikie a kwen gara ka kwe kita ko aye ka kungote tsamsika nga kwe hisana te Uska pside polisi komisari si a voyesile ngata a katkwano polisi kwantse ka tita twa kya mate gwana mkha o atesna ti a ANCS de veksrati a sicelo mlefe mdi a qabega ka mlefe ncima satra khatse uyisika khambere wasiki kuye 20 sgongye khana tsana kwa danyam ka esi saka tsaiso o kuro kuso garaka kusi tesna ti tsamska ngata aka tkhwano tseska khana sisa de tamambo ronga itsan tsusa khom makwana he polisa na moite kwano sunsu kha ku tsawa nyama ko khara kho go eng boronga se amaki department e choko an kwa aka ti si south africa ki tin khwana ina moko qorqoro sana go beta bori nyama kho inti ha a America so umanda kwena khana ane a pepfer ta qiti tsakame a khan khao seri kha ko he m e f e fer se program so e a khana khu kara kha go tikweki department de a ka ti sing go je khana kya o kam a se ja o kha ta ta kung go khan ke ya kha khana nge go je hi ta ti kwana a kam ska bori nya mo ko ara isi e seri a kha am moka twadi a khana khain kara kha go ta na u city so city he nge tin kuriski department de ku ye kha de ku a foster mkhale a ka de si south africa khasu ane a siri a acho ajwanga a garana e ka di a khai ka ye kha nyama kwa ya kha ko ta kwana he khana a ka de no 90% de sa si ngcho musobo he a khana kha ko khana aka thasi spatra jingne kujiki khwen a chos na kona ina cha kona moko a choj asin wota kota bori sukhiri o he pakistan no qatar ta te manata iran no fsa su o ngo khuji dorok ay kuji akunka tek na aka t kwano tse ka khiri o qamski dorok ay kwese ko ya hwata no ake eye kwata sister khatsedi o wa hango tsumusita makhain kaita bae kuji uka tseska switzerland ki nyam sanati akai dorop ai kwini kwani kwa khang ka musa nje divik ziki aki kuka khang musa dorop ai ko thama ka khurtita aka te tema den khakamna se iran no fie sa ta dorop ai kuski khasa aka te tai kuka kwana tama mu ko te ta khunu khana ji hisan ko ji ngo kya tama hisan ve dinu omboro ngara kha ngie osiki te ko skipa jita mangie a khu ure te ji strate fanar musiki aki a karti gana buri maka o ex damite ki am iran su o minister mka amu se ta jawo ku te kuma abas akransi ta ku a karti si ngi ka khamta mamote si khana chaka karak eija kung kwate kai kwe ata ara te ubore te khiri khiri ngon khawana te bore tin ere pam no xka fm ki tete gwe
1: trakwa firi ge kugul kan wa aga ki xka fm mwana ka wa bayung kam bungun komisi ngwa ka hangula ki veska bukuna ki ngau ka ngisige uzela gwe kan aka hangula dhala uga khamsin ki wola chicha yi kwatun chikwa ya he shogo hangula ki dia a sine vuyo dioko sabatu ke go ka kam ki khamsing ka ghalang e ki naviki ki dinun ki kapsta dikuna sigi thakaya yam yamika ki kama kwanga uge kwasa kwang si akwasa ti thwa ki hangulan aga khamsing dan nge watch uda sigi thakaya uska bun ai police commissaris vuyiselin qata geda ku geikatene ne geda a khamsing uqeka ngwa ANC ai veki rati sicelo mleve ke kebera kunan mleve mega sabato ke du ke yambele wa kuna sike thaya ke jangwa nge sike o ke a ka galanci navika ke kan tata ge taku ke si a khamsin o tanga jega nga tene ne thutanga i khama kwe da police truta a u a han a tike yiku ke khamsin kon laka Department de angacho wa gita ngdeke South Africa tikwa tswa kakwe kai America ki PEPFAR aya kwasa ke program ya hiwa thika wa kasinji wa MEFFC ke ngulenga ntwa dibika khetane ne kwasa Department de gita ku ke kulimaka dita no ye yimana ya o e ngumsituru tane ne atsa wa tikwa khabeta you said kwa gaka ngi kaungu ke yi am dibika kwasan departamente kangu yana ko foster mwala ge dagu ke South Africa tenini a hana ngumkangwa anti retrovialaga ke gang ke nienta presende ki kang yi kwa a hana bongon ya gege dagu ke chochi kwa ma kangwa statuga tenini kula kanti kwa uata u awana ngumsin yi fasin Pakistan enawaki Qatar a ikanta kaungi taki Iran ke America ke amakhuya mana ya o ingi khakane ka e ke ngucha chang kangta khu ka na ke gya Switzerland kuna dan amakhu ka ntano wa ngulicha ka ngwe beka dakhangi kaungi hokawan dan amakhu ka ngi ke wa kharung meka ying ke khangaba yi ang dagi iran ege america king amakhu ka gi thuda kangcha khu yang tenene ui kwa e balko hutu to akwa sie tho ke strat ya nga harmus wan da thung ke exis ge u minister ya nga panganga wa ngolenge nga gigang abas aragji gi da ko ke chipangi ngau thula yi ge panga da ka e ka to Sika e gdi tina ki gangi XKFM kamko tene ne dibita gdi gita sa nguin.

0: tam metalising kwat ou kwa sa programme koman wa mi kou wol sin gaidem yo um igwe e gan tsene tno ke programme wa ne koman ke kawol kon amane kha darta man amare tam ko programme tam ko ngaw ko to da programme kum kama kwe dan ng tama kwe da man kama ta sing de mitung da mapider tane gi ak um ta kama qaidan qai
1: moro thunga igwe moro metalising
0: yan ne ka jala masin dam thunga magin am tom dam kha chip de ya chimbo pan ngam kha lung sa chi gi sing gem twa ngai tiga sa chunga materi wa tige wa inga wa kwe ka wa forum tiga materiela hege stova ti usi si ge geak ato ta masing materi hege manarala ka wa tige amge ti kuma aga kaw masing faster stova masing flu stova masing khasi atin nga ma chunga ge ka wa materia to stand ta koko an kuma da sin ti par ge sin amte to ge sin ge wa tige kwa sin hi kwa ti mo wa faster stova tam timo wa free stove tam timo wa khasi tam kwasing faster stove tsige wa masa age gaba faster forum ka wa tsige e ko tu sha ngo ka ngabika
1: thonga igwe ta for belt in ne kwa ma thonga ngaju
0: kam kwasing for belt ma tsago ngo for belt wa apple he tsige similis ka kwa tsu kam kwasing manela ngem kwa tsinji ya apple si of ustien ka kwa tsu wa kam hagu hamara ya ngama apple si ya tre kama ama hamara ke semi stiene sa coach u ya tre ya khwe
1: thongba igwe ka nge ka tsiye ma gu hamara nga ama samende ya khum heta wa nge melulum he
0: chithana nge thongba ma di sela hoke apple si ka tsiya nge amtha ku a gutinwa nge ama apple si apple sa tre ya khwe then kam go sim go fastest over na ke wa apple si a tswa ka te ba khwe ge ya kausin nana go dopi ya sa coach u ka te ba khwe ge dopi kausin Peter mtunga matamatiza ke tiga ke sin hiya tiga wa fastest over ke adani kuna ma ania komi
1: thonga igwe ta ayan skapa wa fastest over wa tiga wa ka tswa e kwan amka e ka tepa khwe ta ka wa tin e ta kho tsha khwe ka ta ka tepa khwe
0: chithala mtunga ma ma ka tsa a ke thong o ya itsame ko khuma nka ke tiga ma ke tiza ke wa fastest over mkosin go tla tsa tiga wa fastest over ke wa tika ma khama khwe ta motion go tsa nga man amat e coach o kwas a programme kuma nin tanim he the flust over to wati ati kin dane kuna tam nei ti go flust over di manga ya
1: thonga igwe a flust over guma kwan o chu taka kula chang ya khwe
0: chitala masa for the war free kan ne ti ye wa ti ge wa ti ge e kan au chu ka kon chu ka wati nga lu ngum sin ka wati ge ka wa tang ya a he ti ga la wati ge tang ka nin kama sun for bed ma kum kwats akwai kama tige age ya kasin ya tisa a yefro ke agan dilun kwa ya to u tagin igbu kan ngada ke kan dilun en kwa trawa sa igbu duo ganga du mom ti igbu a flist over
1: thonga ma tunta ge ma ga for bed ti kadri ta mi for bed ti wa lete bu tige somo
0: chi thangala chela ki amiki ka ku ka kawusi si wa chi ge san chuma flist over ta chi me ma sing ti ma chan wa lete bu o sumu ke dini o tangui ka wa chi ge wa gang chi ga nam ge wuzele ta wa ka an ta chi ma chuma ka wa war ta ofu kan dilu ta chi ma sing khalu ngui ka wa chi ge khung ka o khuli ya kot o chi ge age uta wa chi ga ge ge chole ka wa chi ge at lete bu he sumu ka bi ge chole ya flur ka wa tsige wa tse ta fa spray ka kholiwa flur kana kwa TLC o tsung
1: thonga tsige kwa sing le kwa flist wa khunga sing ka ka ga tang ta ka meskin a ke o ke tse o ke tsole o ke tsa ka kholi wa dinin o barting he ke ka me ga kana an he ke tsiga ga tsa o ka kholi u
0: ya ma jo thoma ka mthunga tsena sa tsong flist wa ndwa ka tsiga a ke ka o barta ke tse duwa tsa le tia tsa o ba sumu cha o tsene ga parti nng tsida cha dam ko khaisin ko khasi nko sin da khasi ko la forum a kon wasini tamayi khalin chemen kwa bu lete hege sumu igat e ta pan ngon o ge tang o jili masin khasi da wati an ko yi khasi khasi ya kholi ta kule kinan ya kule wa ko nghe gologia
1: khunga kwang kwa masin for building apart khunga
0: kam kosin tsige for belt ya khasi wa wa tsige ma tsi tsumbu ka wa tsiga ge tsum danka ya tswa ndibika ya kuna ka wa tsige wa na o tshwa nang ban ka ge ya tsiga khasi amuku ge ka ni I'm going to sing has bottle. Has bottle bo wam chi. Motowa hasi. Halimui masinam twa tesa hasi mtwagui yitwa krim nunu. Panukwa chisum. Chisumbu mahaguga tama mugu yangum twa tesa om twaguga. And halim dana wana hasi gisi hwansin hiat usa hiatusa kalisai.
1: Tanga igwe kanegang a titin ting tama tresang like kamokwika.
0: Chi may go go go four BLT game, halinu kwa sa ing nai. Help us a yiwa chi e chemu talinu mganku im khasi botolo as a da khasi nga yang tu. Tan nga lingu gasa matu sing chi e wa ngi go khasi mtwa tra mona ka khasi bandi mtwa sing yi yiwa chi e khun tu sing ta wa chi e khun tu sa khasi kulai gangsi te kulai forum tin kwa chi yiwa taliko he sang tu ta mitali sing masin ga koma sing ta ju get ai ki tama ka ng tamakamadigi san nga kwa nomi ai thunga peter gi chige ai thunga ma oi tali peter che jeng ko program ng
1: aha thunga igwe ma kai san nga ala kwa ta program tamakamadam tali sing ja chu khage san nga ya
0: chithana ng tamakamadam tali sing koisa halu gi khuman ngang khabi san nga kwa chige ma san nga kwa peter ma tali sing ko ru chi par gi sing ma tsai gi khuman ngang fastest over fleest over sing khasi I ko ru gi fastest over football me tsau khe wa apolo si hechige dopi kabatsige wa faster forum dam please to babatsige ina khatsige wa twisa koni ga wa tholi nalen ko wa mlete msap juicy sumu hege mdu tama sim khasi forbe me tsau kigwa khas botel mka uzela ga siam tum hechige muku nga mchu wa chishumbu ka uzela ferere tama o tama ga sanga tsai kabatsige wa sigi stove dam faster stove please to ba hege khas to ba watsige ya kali material

0: Kama teki tuwe ntini ile kamoga XK FM siki no teo borihe a kui sarati yafta kapunda. Bismis me hiye kumkuma North West kate kuma Bran Mahosi ni kuma sika khame a khawana kha kwa kwa najika kwa sene a tanga kate Johannesburg su o Landros kaika oiki. Mahosi ngema seiko awo kuhimboronga a ima omuteto ha de a takono de di kawo ata kanahi takono ima nguri na ha imseko garana kam tam a no ima muteto a oro kwa inta mkosi nga mak ay kham waka san kham hinyati he a nyamati ngwe mki kwe a sikwe iti khama seiko mborunga a kto karakwe hin akiti si ima tsaats erina kwe a tkono sakkare hin tamano ahwe kwa nasan nyana hi ngye hinye kurye ki foslos reski. Madlantla komisi he sesa ako haa he ngay kase kwa kwata ngavye keki kwa kwara musupi na a nyama kote kwa mtati Medicare 24 siki tinye o a Mike Van Vakim takono tso kuhi tunipa o a ikroleni sidi metropolise ki Julius Mukonazi ta. Komisi he khasu anijak ayijakwe kukuntra gwe tako musupina ate kukrikri gwe aki to kujiha ngabe karajao atesana hi a metropolise su o kaikita. Komisi he ngehe atakono musupina atekere kwa gwe aki kukungo tetenda atrako hi siri adriona ten 60 million randi sae sidi a doito kwano atenda he Medicare firentonda wo hita. Aki ngitrek ame a diham kane hi hama ngse mboronga ato karako hi ma vusi musi kat matlala. Aki musupi kwa atakha si hautu amatlala mdi a amaskapei kite njitama cat VIP protection tactics ji aji a municipality di kara garakai takhono aji tama blow age ka ka kara kuino aji teta hi president ma Cyril Ramaphosa a katukwanu tia Africa aga kwa kuma ate South Africa kisi o tenge hisana te ngwe mwikitin kwena tsoni sa ga khung ka ote mboronga si ha he o papara na ga tha tsamo ka tswa khon ya no teta to khwe president ma u ka tsi ka bori nqa khon seta si e ko te ko kai kwa tin a kham darana ko si e tin tsam si ka khwen gara ka sana ti ti ko nga o si ko ro ko khwe ki adres vels ki kha tsam pretoria suka tu organisasi ji an khom kara kamate si omba parana tswara ko kha ngo ka tswara in khwena tsa matrai de der tag unique no ina ngo ha tswara ko kya rena go ta Ramaphosa a ka to kwa khano nita in go ji a khama tso ni sa ga doro ka eveta Boris Ukhir o he Pakistan ta khono Qatar ta tema ko kai ko ji ha ka musa Iran ta khono fi SA si o mboronga ji an ezka khana ko ma kai kwa he tse si tete a se ko khiri o tsame ya go ta go doro ka e kwe tino go tsung a khama ngwe sister ga tsedi ki khain ka ta ba go ji o ka ezka Switzerland ka yam sana ti a ka ku ta ma ko ko ti e do ko si a ka e ti si ki tsa mo sa o si ngi di vike ski aki koka ha dorok ai ku tin thame a swe de kwa te ma de trek am sanu iran no fi sa heta se dorok ai ko khati aki ngo muwe kai ku ji na ta i kara ko ko ku ngo tinu khana ango hisan veta tinu ngo tsaka kara ha anka osi skipa ji kya uta ti si stratefan har musiki te ko ngieta na go dioka kwa tshoi exis ki ka kara ko o ye ding e ran se de minister a tha a mo di se ta tsa go ka eta ha a abas aranchi ta ko a kara ting kwa no ga mo te kwa no ne go di tsa ka da o ke go ta ha do ro ka ku ista ma si hisan sa ta a re te bo re te khere khere no ga bana te bo re tse tse go to a fere ka no ex ka fm ski
1: Xaxaba fa ifike khukulu qongotini ke XKF emnqemona qhawa vayunge kambongon mngoso qhawankwa giya Northwest kuna Brian Mkhotsi xa yakhokho benqinga ngxithene ne Twitter gci atisa dziya ochoqhanqe ugiya tsuke Johannesburg xa Landros hofu kuna Mkhotsi megasike khala ngxula ka ngihiwa cwaqha masiko ka giya ngawheke bala ka tenene aba ka imasiko kwa ngqoqwa kanunqa yacin Mkhotsi igcwe kakhe inqofu ngacangigidisa kakhe tisa chokhanqe ukuyathusi ke sabana daga a uwaka nhe ya sike khala laka nhe watsa khunti chwa igcwe khwa gakhangi kaunke fosloros khunan mantlanga komisi a khamsinka e ya qala dikwa vekya tre khangtsa khau je itigigita asa medicare firin 20 ya ngawaqaqa mike van wyk ke ngauya nghiwa ikilorene metropolisa wa Julius Mokwana ziki ka nghe sike okhaqwan komisi kaya unqanqabacangki ka ngigigia sa thome ke mafuki ke metropolisa chikwaman komisi meka gigida kukisa ka e kontra ka yanga 316 milyun randi sike ka medike firin 20 igi yang dwe kakewa vusumusi ket motlala kigiyan daga isigyan kwaka thoya nghiwa matlala amatska paiket VIP protection wa sige galakwa municipala tho ta teneneke o taluzu blau ya kugiteka kugangangaban President Cyril Ramaphosa ke takuke Africa ngabang kaisi ke South Africa tika ya khamsing kwa tika kwa yung kula khanu ka tika gamangoleka ngawsing gising teneneke gita asing hin ya gigita kuke okwingwa ngamkaw singe nakam ke hangula aga kala ke Atteridgeville kuna ke Pretoria ta kuna tik twa ikisi gising yi nghe kwa aga organisasi gigita ngdake yi ke ta tik twa yinge kama ngole ngenga giga ngate gderta ke yune yi gai ke ngole nga Ramaphosa ke twa sika ngkwa wati jalata twa amakam ifasin Pakistan enawaki Qatar ikang kakao ke Iran ke Amerika ke kang yi atu kula kwa ngi kang he si a oho de ngin aya chachwa nga kani kan in. Kang takuya kang nakam ke kumsela Switzerland kuna tagding amakwita nwa ngule chaka ngke wa veka gbakya ke kaun. Dan uwa kanun ying a kang taka Iran ke Amerika tanwa ke amakwe kang takwe tri un agdan kwa oka tigde ge ka la tenene ge u o tenene kwi kwa ye balu kwa kwa ule mgoso kas ngke stratfan harmosi tutuka gge ka kawan. Dan tongge eksis ke u ke Iran ay minister ngka pangangawa ngole ngengka gang Abbas Araghchi gigi taku ke yi ke panga khama kwe ta ke ngutu waka kaisi gisen ngasi ka e 12 ke gang gang ye XKFM khamko tenene dibita sa ngwe

Ruyan sanete tia kuyama ko anka te madahan eki lehta afta sanete tia kuyama ko anka te kreska kama te mukanu yalfot amako 12 minute zenge krahwa yurnal temet programming kwanam kati seta to daranak arika toti se ko khirisa hiye 12 rek amate kwan kai kuzi te mukungo ko kraha sa na siri di anza kai kuzi

khawukhara chamskin ayon khate tsuti atsaw kam asa asom di am takusan ewo miya te khaqwe tatin tsuwe khatsaw kara khun khawtsak amangusan ewo tatin nganu temu kwesina khakizwa ngaitama en ke kwa kutsuze kha zauka ti kwa kham ntse ka go tie frakte te mo tswane hem kha zauka ta ti kha o trek am ke tseka ntsam zikim se ru tswane ta ma te mo tse ka kha wa gongye go for ke we kha tsara kha ta tsam zikim ta te mo de kwa an zi ti kwa na zi te tsara sen ta ti e zwanga ti wo kha ta tsam zikim ke a te wo bre ti ta no te kha ka o sen ta ti mi ya ti hem e te o se o zi te tswa ka ra ka o ta ti ke he tsam ta go no te mo te o trek am zitamaten o kra zeta ti ke he ka te kungwa te ke gesi ya khadi a nya ko tsuru na go tinde kuri ko zitutsa am zikate mo tsao ka ko ku mo tsere kwa dzi a kungwa te tsam klinik ya ka ven spatra ka nya ko a go tsuru ti ko na ntsi tsweuni sa tsweuni sa tsaba tsam zin ke tsunu ha o trek am ki se ya ko yere kwa tsam tsike kha zwa nge he kha o go ti kai ku zi program ki te tia tse krente ko matera donor ten 7 o ni ge fm ki program mete a ka ding he journal tamete se ko yam sna khata hang ko se ko khiri sahiem 12 rek amate kwa bore te se ko tekro kom sahiem bore khavana ti a ka go ngo krd anza arati bore hem mine hem go u sika 12 rek ate mo mine sika kubika te sna go no a ka ko je ting ko mbunga na ye ko a ta tim se sai ke go se mongwa teno a yone sa temo khong he kha go be khwena ngo ka ting kwa ga no 12 rika u minus ka temo ku bika tes na go di 3 and 20 stem ta ze bori ko go se tinzi program ki te tse tsirente kom ta tira donor 107 o ne ge fm ki program te a ka ting he se ko journal ta mie te yam sna kwa ta hango se ko khiri sa hi 12 rek amate kwan te u kwan ta ma temo ka no examen e garana ko ya ko khirina khwatino te utswana gana report tse khatsia te ko kwango a wo go tsamdzi kite mo go nta e kra jaro tita no ti do ka tinge jaro a ite kong te khara tin an tsone sa tse ka te utswana te tse tsira ti examen tsamdzi ki e ya tv sine garata ti ava sino an tsone sa tse ka ta examen e te mo te utswana go khurina khwateng a itse ke te utswana tin tsamdzi ki tsone sa ga gana o antsa go qeu sna ga teta teng sa tsamziki kone ina qeu sna hangke atete tsamzika ti do ka tesure sika tama ina vele ga kuwa ko tesi ya go kai ku zite ko mate kwa ma ko tsonga se tinu ti do ka rite u tsanta ma kai ku zia sure sika wo qongo nda i kara gana o anza qeu sen ta tema ko tsonga se tin kwa ham ma kwa na ki sure sika in akwa ma ko kai ku zi zau kan ai ki kenki tsa tin ki tama zau ka kone tsa tsun sa khawa go ena e sa kwen ke tsa ai go tswa te go zikim ai nga ki ke he ka tsa ko ngwa dikit sa khawa go ge maskere tsa ki ti tan tsa ka a maskere tsa o he so u tsa u tsa ma ha tswa ka an ke tsa tsara go ta tsam ski hi to tsa te ti tsam di vie ke an ai wa ga ben tsui ga vie ke ya go khuri e go e tsa u ya te ga na a hin se te mo tsuni sam e tse ka ve kwa ne he tha go zwanga henge a tsho sin he wo ya te tsamze ki hi se for ko wo of go zwanga tsa tsa ta man tha go me ya de nya na sin te mo je go ka go re gane tso o ka ka tentsi tseru of so ta ma se go je go kara go kone tso ku e wo te be a zwanga e ga wo ta e ga o tsheka amze ki ka kwa ne ke gi ka ting a e ke spatra si ka si tso ku ji a wo za o ka a tso ji am a te ko ma kwa nge te zi a tso ka ti a tsamze ki marang a e wanga tunga he e tso ka a sa a som di angie a tenu a e ki za o ka a tso ji am kwa ne a hin zi nge e ga ima ko zara a te tsamze ka ha a kha wago ta zi tla e ku zi ki te ti a tse tere nte ko ma te nge programa yurnal ta mi e te se ko yam sna kwa ta hango si e ko khiri ya go 12 rek amadi kwa khama.

Tolles mapondo de sam kumbi tatsane te kuyama ku anka tin kleska tame yalfek amako tibien fier dahmanite ziangi karahwa radoner ten sievang oni fm ki journal tamit programme ngwe gwanam ka ti serato darana ka de ka kai ku khuzi e temo ti ya khuzi ti ti kai ko ten ti ku ma ti ti u khsun ti anza ti mo ra ka tin sau kam ziki e siri anzi siri anza ti mo e ti nya ko an ta ti ngo za ka e kwana zi kwene ke kam tse ka go kai ku ki ti an ka kwa tlo sa u tsame ti mo ti ya kwa ti kuri su ka o em no sa tsam he temo ya kwa tini saa tamziki temo wa darako ti tim nuku mwakubit na tamal hati nu kehe kamte nyeko anta ti sawe kumuni saa te usiri anza temo ya kako humwe temo ya kako te usiri anza ratimi kare tamzika temo ti ya kuzi ya kundiru na kwa tamzika ti zao kate zi enu te kunga te kuzi khandiru na kwa tam na kwa naiki aki te kuni sa muta ti siri zi te uzi te zao kate kizim kwa na sao kamziki te nyako ansi kraha am te siri ka kunga ko nite zao kako nikraha kuzi te zao kate kamziki hitu temo kehe tsam yo ka tswe ga tsam ka ga thia go se tetsa o kra ga go veta tema ra temu en te go se no da ga senta ta go ntse go se temu tets erita tem ko ne he kra ga ta ma temu ya ko swi se na kwa tanti ro na kwa ta ke go yo ka anti ro na kwa tam nga ko ne ke ba go ro teng te tse o ntse kha wa go te tsa o ka re tsam ba go ro teng se o se ke go se tetsa o ka te e kwana zita ma ga te mo ta te kra ga se antsa ti mia te kwa gam ke he tsam te mo ta ti tse o ka me ti ya go se te mo te tsa o ka ve ta ti mara tso go se te tsa o ka re tsam ska tso go se te mo te tsa erik eta ti nga he te a kha wa go ngo te u se re se teng ye kwa karang go tsa o ka ve ta ti ta ka e go se ke te tia tse kreng te ko ma te ra do ner ten sie ba o ni ga fm ki programa te a ka tem nga journal te me te se ko yam sna kwa ta hanko se ko khirisa him 12 red amate kwa khatio bori ete se ko tsekro kom sa hine bori sun gore ki programme a tsams ka tiseta ema ko tudara na ka igote a ka te batisan mut vieta miete hem go bori ko khoste a ka ko tati bori ko khozi radio si aninza suria te zi venu bori ko khozin ke ato ka suria tan a tsams ka te mute te a ka kwa go toti se ko khiria go yen ire amate kwa kham a tsams ka tor se ko khutan u kan tsete mu tsun sa tse kan tsete wo timba kuri ko tsa hem an tsete mu ans na te no ba kuri ko di ga kunga tin e hete mongo te mua ata ting anak ae ke mba kuri kwe di zao am no mba kuri kwe di temo kouku ate woko am na ko te ngui ta ting nung ee ti dode ukan ee kien kara kunga ti mba kuri kwe ki nung kwe unsa tse kam ta zi program ki te kre krente kum ta ti rado nerten siye o ni ge efem ki kone hen ti ya hos de kai ku ta ti program se ko yams na wata nuk esika 15 ha manitezi eya kwa ngosi ya kwa khiri sahie 12 rek amati kwa kham.

0: Kama temono teki se ekta oko tuafire kwa moja xka fmc kina teo bore a tisarati yafta kapunda kete koma madlanda komisi siuma rektorma boesile madlanda ham ane a katese kana dote wa kasani situarata he o hama medike firen tuna kasima mark van veke khama khamusupe a o a santam kara ngo tshwenye tami karata he se khama kianya kama tebeta khama monte kwano a ke sietano tsaji tama ne kungata ji a musupe kwana ka tere mata ha kwe a a ka de kwano thams qarata ya khana mota no fan veki kuj am a ka te ji khana akau ka ojti o dokumenta ji ke khana tu to ko kobo guta fan veki ne ma ngo musupi a site ko khata ti kham ane se ja se to kara ho him ha mboronga koma vuse musi kat maklala ta khunu o ho him khone pa o ma ikroleni sum metropolis kom julius makanwajim seta jawota ha ko kwa peter maritzburg kwa zulu natal su anishuka anka tukwano nense o qaye kwa din malawi ka kwa ngkhona ana ukoji nyamoko an tsebo kwa teta ngo stama kana anka tukwano nyen tunda kuri ko malawi ka kwa ko mafrida ka tsika tsuiti jika jo takite kwen ana ko teko ki chaimiko honar ti ko di kha amoka qara ko ya yin khwe a bore twa ta kwa no khana di aye a se kya khwati ta ko qara de de ti ko kire ka ki ta khuno mosko jiki malawi si u manda ta han khwe na twa ka de ang khwe a kham a si ina mo ko tu am kha ko a kha tinu ngo khwe tomtama kite ogo kwa inga oje Maritzburg ki ngo kwen ki ngo ngomo maetina ana ngo te kwa te tamsika ngana kiare san te kwe a Brits sim irte minister ma kirsta mer kham aniski a ka te si kham atak e tsame a kwa go te ko irte minister place ki akwa ka te tsamkwa ete khom go arbes party khona go kuro te tsamski sta merne ma a tsamke ga me a krata don strat tin ki london ka se khama ka mata ma tsisa ga tswara go ta khama ng go jo ka ga a krate ga a kham ang khoma se ka ti kra ko rado ka ber na ko kham ke se kham tsere go ta a khama akat kwano akaisiki tsunkhon ngo kham atwata dina uqwenzi ngo nege yulisika nyamiko te khae go dinunce kwa di akha ango nga go rukhino ne parliament se september mki dara go daraski sikhuo go teko ya go ta polisi ukhere o polisa na australia ka sie go khota tibe ko masieve ton ko kayine a kha ama setnis de ki dwelem sin a mo ite kwano si oita plastic khuru ka seiko ko kewi ko khomo o ka sau ko kana go hi a nyam ka di a ho kam kur ho hi sa nai ya kha a ko di ko kayine a si ko a ani mo ki woite a guess it's a tonka te no nne go mo ino 570 million dollar ka sidi a tam dik a koko a kuri a kunwa ga tonda ka sivere ti a na go se se na taki ka mata ga tsa ke a go tama polisa ka a tsa twa ke a mana go si gota ada te ya ha te bore gere gere ngon ga bana bore te kom sen e ni re ka no te nyam bore a khondamska
1: Kakawa firige kugulukama 12 ge XKFM mwana kawa vayunge kam bungon. Akakao yanga mandlanga kumisi wa rechter mbuyuseli mandlanga mega tisa ya king ama ke ngau yanga medike firintuenda wa Mike van Veke ke gde kanga yigda ngkasi ke kong ake ka nghe katoti tuka gin kon. Ya meka gigi daguke ngausing yin a tak kang tak o meka chigan fan veki yu gin wa kanu egi chigan kang ya si tanini ati trakwa kalangayin. Fan veki meka gin wa kumisin ay gan ki ka ang vusumisi ket matala e chige ngau yanga ikuloreni metropolisa wa Jules Mokonazi de yi kung kuge gaikon. Nou singa Peter Maresberg wiki kozuna tal gita ndeke chikoya Malawi wi e kagaya yichu e chikwe gya kwa atu dibi wa ingole megaka tuta kri kama kwen. Nekentu ndaka kawa Malawi kawa Freda kakam kikte ke jika ju ya Lukasi kuna kwa esike ngama ya. Ta chikwa yin kama ngole ngenga kwa kagaya yichu da ka uwa ngeleka kuna eke kwa ansikwa avundila kreka utu kule temeya kwa Malawi ngawusung meka kitisa o ngawung yin kwa kwa kwa ngole chikwa gie o kwa yiki Peter Maresberg kuna kwa iwa gia ene na kresia kwa dibi uyin. Britannia April Melo Minister yang akhir stammer mega ke ya katene ning ngun lagi ya chalui ate u arbeiders partai wa hangulan ngau jen stammer mega ka dege dogo ke on ya donang stratike tin ke London kuna ke ya an hawa chalo ke ka ta ko ko ning ka ke kanga ba ye ngeng a ta chi ko ma ke on ya ya dege dogo ke tsamya nga ne kha ki yuli yang wa khola chalo si ya on ya chi khwa ta wa hangulan ngau sing je ya nghe kha ngau chik de a kholo chalo ke parliament ke ngwe anga september ke ka nghe sa a thokong ka nghe wa ka thogam hm ai fasin police ing ya australia de ke wana ngum ka nga twe ko ma siba on ko ke in ke o khuna ke sednin ngum gang sigi gama plastic ki ta ta ki gu ka deng ta ke kum jilakan Takai ni ngaka tukta ngalu kama kwiki koko ine sikgegi ka wana nguleka Kaba sikwa ngu konga ya bongo chinga hiwa 507 takama yun dola ka agriya Chinga icha sangsa kwa wa tuenda gani kuna iki gya kula siki koma ngumka ngumeka kitu sing polisa ngka Ta polisa ki koyite nguhita uki kwa kwa kan deyan Yena ki gang gang ki XKFM kankotanene dibi tasa ngumeng

Kuskatsa met die mono 12 ek amako 11 gamani tetsi yang ke kragwano my happy ending dat dit yang ona tsane tsi amako tia akate programme wat die san moet weet met die mense ko yams na kwa hanko e bori ko khuzite anka ko tati programme bori ko khuzi radio si aninza suria tezi venu bori ko khuzingi ato ka suria tanhia ko studio si ka Asia, Yakukam, Yoko Nandira Tinka, Kukone, Buriko Prohame, Sekun, Yams Nahuaha, San Karakatam Prohame Hanke, Atimunka, Tenunkiet, Sanakakum, Sayavate, Venu, Kuri Borite, Haanka, Sayavate, Bamba Borita, Nunzitamzi, Prohame, Gokuro, Kuseko, Yams Nahuataha, Siakuheri Sahie, Yen Iriet, Amadukaham, Akams Katur, Siakuhu, and Boriti Anka, Tahe Havanati Anka, Gom. Go KRD company kakwa te borihem u sika 12 rika temu maini sika kubika e tesina go no anka kuzitim sisa yuka e kuzitimu mu iti yere tsekara kwatita no tskuse na tin ha kwenti na tamano nga kwena iki kwena hiyako anta te u 12 rika maini sika kubika e temu tesina go da anzi bori ko khuzitinzi te kre kre nte kom ta te programme nwe ko ne bori ko programme se ko yams na kwata hango se ko khirisa hiem yen irie ama de kwa kha kams ka tor se ko khota ya ko tsuru na khoti te mo platform den ke tin ko ren group na kompetisi deal nyem na ti app in ten ka tes na go september en kwem ki nga ko ne ki hitio te u aninza te tanako te mo te koro ta te ko ren group na platform den wa kwa kwinam ngo deal nyem na ti kompetisi etes na go apintin kam nga kona ki khanga mate kwere ngrupo tin tano ha temo koro tatin koro

0: Yes, man.
1: Ska kame 12 ek amako ina ntonda khmani te ziang ke kra khwara doner ten 7 o ni kha fm ki no programme te an kar ne varisan mot vita te kurokwe kona mkati seta manda khang e kito darana tare kan to tse ku zito khara te kha tin an kon tse ka e bori ku khuzit ngote an ka kota te programme ne se ko yam sna khwata ha no te mwe kuri ngote an se FIFA World Cup wa temo atams ga yama khwai ha no kon satse ka te radio zinge khore ko te oner ten siva o ni ge FM ke te ho kon te ke ke ko te ucam dam sa ka ham bora ke te mo swes na go sen ti do ka re te sa go be nga kona ke yama tik e ha te u dam sa ka te mo te ke ke ni kom di tag ten an kon satse ka bora ani tsui ya ve ta ma no tia sport is te mo ka te kwa no sa ucam zinge yama khwati o kris na di te ucam dam sa ka te ke ke ni kom di tag te mia ti am rugby a veni cricket e tamate mo te kreken te kom di tate an se tseun sa tseka go se ting zin tseun sa tweni go zin kia ate mo kate no kwa na nita kate ngung te mo wanko tie fie ke te koma a kobe nde go zin sinu kutaman te dam si kam tam tam sa kaya ma kwati te kreken kom di tate an se tseka go se ting kwa na ke kaw radio owner 107 o ni ke FM ki kati ya hoko tam zika an se kate ay ku kwa go sport program se te mo nyam sina kwa ta ha tam zi kim ta an se ting zi program ki te kre kre te kom ta te ra doner ten siyevan o ni ge FM ki kuro program en se ko yam sna kwata ham bori ko khosin ko te an ka ko ta te no zan gara ka tsam program ha nge tsa na ha kom sa ya va te ti ha ka bori ha an ka sa ya va te mpampa bori of kuri bori tanu nge kuro program se ko yam sna kwata ha go se ko khiri sa hi ek e se ka kwa ha mini te ze e ya kwa ham yen iri ek amate kwa ha atkams ka tori se ko hota

0: Okay, kan kram bamba re nje ke kam je te ka go ex ka FM ki. O sa te ta go je yang ta pa to san te go je. Swere ma go sa. Tremenda ma ko nde ta go mo kanu mo kuata na sa te. Ti go je gara sa te swere ma te ko mo kana te. Ai kwa ra tinye go ya te go go go nte ta go go go su ane ha. Tsao go go ji. Ndo mo so mo tsao ke tin ta tsao ke pe go te go te. Ki ba di tsana sa ma. Kasana te a ka sene go no te ya ma go swena sa te nwa go. Kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tsika tete ntse tama le kasa le komunde go jingo kasa te sore ma go te ke tlo sa we nto te tla go sha a go te sha sore ma go tsa go ane ja
1: ye sa mo sore ma go e ne tsa wa ke a te te ta te te te a u ta ta u ji a ai ha ji mara tsa anti ya te te nngwe go te ta u ji koma am koma nyama ko kwara ko teko nyama ko ana ko am aro ngo ma tem te ti ma nyami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya kwa ko no dai ta ko ga ma gagar ba si tu ko no am ka tawe ta ko ni uwe
0: ngo tsomi ko ngo ga ma tawe ka yo
1: tsomi tawe yo tama ko no ga e ya ko no tai ta ko ni tawe ka ro ko no gwe ko Then you two bidding do you get cry? Two bidding do you get cry? I do dark. The hood. Anna who knows, she cared a home better. Ooh. She joro na who you heard no yano am quasar at a tricum. Dry pot of dark humpy.
0: At
1: home can dry. At home, dry. At that cake to him, kid the hook. Anna who knew what I na who you heard me pay, Havana. The hook. Oh, me. Tu si si aku kubisa nak hulu, aku tua mut, wah itu kai, aku di kaji mut, ada hulu, dia aku ah.
0: Si sah sah nak hulu.
1: Sah sah nak hulu.
2: Sah tak kubu itu lagi muka.
1: Sah sah nak hulu, berak ah aku yukur nak hulu am, ni mau kemana, dah di mana, jam kita.
0: Muam muam kubu nak hulu kerana muam muam kah, kare mat ay, kau kau mat ay tengah.
1: Kare.
0: Oh, suka mak kare.
1: Suka sih, aku be suka betul ni saya cakap orang kami. Nacau, iku ada kat iya kat kare.
0: Iya kare.
1: Aba dai, kau kau nak kau uwe tau kah kau. Tau kah kau uwe abdui betul abdui kita. Iya ma, sih ku syawe gue. Kabaja kwa iyo kubo iya ma.
0: Okay, chao mateko.
1: Chao mateko ma. Ame si syawe syawe tako di dati. Kwa na uwa kwa tati syawe. Takwa ko yaka na kono tako na tuwa kukari na kono. Bara amka. Kombo tuwa kwe takono tawe yo tkomba tama kono am. Iya ma guiko tae takono tawe. Si tama kono bara gwe kono ako kwa ma aja.
0: Di
1: kat kai kau mah. Di kat kai kau mah, soal itu.
0: Ata kampung nak kau.
1: Ata soal itu kau, soal itu kau. Tahu di kat kau ata ada kau mungkin kau. Ah, cakap kiri aja awak kita. Ui, ada kiri. Ui, apa? Di kau am direta berdua. Yo kerana aku mukhaman nak kau. Tahu itu kau kau itu kai am.
0: Kofi mo mamu bika ya kuti ya ta ya kuti
1: kubu na kai. Kofi ba kofi ta ya kuyoka. Kofi. Didi.
0: Okay.
1: Shuka kwa kanyi kuma ama. Didi ma. Nichi ipa ma. Nichi de ma. Tu didi he kuma kiteko.
2: Kuma didi.
0: Ta hono mwa ate kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Oko buoi tai edu karu tau kai ha.
0: Katom sika.
1: Tom sika tau etudu. Tudu tromba tua hui nu. Tau gue gue ta huku kuara isium ka uara uara nu am. Lim huma. Aba hui ta kuna bisa ma dua yo. Si o kwa ku dui ma te kwa.
0: Katom siwa.
1: Tom siwa dui ma kwa. Aha ma kwa ka kuwa gobe ta te ma ak ma dui ma ka ka ne kom dui. Apa kamu tu ibu kau warna aku muka tu je umat nama tu umat
0: oh aku nak kehab kehab
1: yêu có ăn tất nhiên mà ta không ăn được hết ai đó ăn cú mà hèn uý bà ta tay xuôi quần cú cả là cú cú bộ cú bộ cả cú quan ăn tất y cả là cú à quần bé đã tết ừ
0: ô không ta đi hoạt
1: ô không ta ta tí xí cái khai nhà cái cú ăn chưa
0: ừ nhưng cháu xuống quần cháu cái sao kia khai bên này hát cháu xuống nhà xuôi bên này hát xuôi bên đó không
2: cháu xí
0: thông quay miệt đi
2: cháu xí tao mà khai ông ấy ông tôi nói xí nó cháu mà chơi được con ta thì nó có chơi thì khai khô thì chơi mà đào với cái tí quá ông mà xin anh ấy nó thu bị nó khui nó người ấy khui ác cái gì ông chịu hết ác thì thâu cái chịu hết cao cao thì sao cũng thôi mà khui nó ô con nó cara cao con nó cái nó cara nó khui nó cara nó khui
0: ô hả chịu cái chú sai chú cái gì thế mà người bố sai
2: bố sai thì ta cái gì ác thôi mà khui nó bây giờ cara nó khui chịu ta cũng am chỉ ta khui nó ông không am thâu bé tak aku angkum kak wah tak aku cengkik aku mat ngamk aku mukuli nama ngamk aku enukku tinu nasima tak aku nak ada masih nak haru tak aku ham aku ngaciu he jadi jauh tete tak awak ki unu kahai unuiko kahai unuiko kahai si ujuruiko no ada kahai ko jauhiko ha jauh ko si yo kasih Guima guima tak ko kare nai no gaima akito no am chara chuma si ko yai ko ka ko ko ni cham cham ta ko keri keri na ko no jurui am gaima ngwa yi ana ko no pa ko ko no che ma ka wi si ko ma ko no am gaim ka wa ko no ton kan ka ko ko no to ko
0: de ta wa ta na ta ga che wi i a ngo ko kai ko
2: cha a kam no ana ko ha no to ma kwa eu eu ta ko ko in ta ha ana ko ha cheu ana sin ana ko tere ko sha ta ko ni ya aku wa ku ti ko ma ki ke ti oi kanim di ya ana sha ka ko ben borunga ata ta ko na ma ku ko ma ki ke ta ko ma ki juru o ya dun dun ko be cho borunga kanim ko ka ta ko na ata ka tere ko ni te ko juru nu ya ni ko ko ni ke di ma ke o ta tere ma ni tu ta no tere ma ko a ko ana go nung ko ma ei ei ta go ko ma ta ma go nung go ya go ne tere ma ke ta
0: go tere ma na ma
2: tere ma am ki ko ya
1: ko ka
2: ve na ko duim om ko ko ai sha wo sha wo ne ko sha wo sha wo ko ai ko ai po po ko ai tu ma to ngwe ta go am ba ta go go no am tse mo tu ma go ta nung go ya go no am e ya go ne tse ka kwa go no ata kan kan ka ku han ai ka si ma ham ku ma am ngo di na ma takun ha da machin a khalo no ha ma
0: ngo ku tai ngo
2: ngo ngo a ha si ngo ngo ta ku
1: ye si ka we
0: ngo ti ka ti ka no wa ti ku ta ti ye ko bu ti sa ta
1: ni ai ka ba ku ni a gwa ho ko che yo ngo hi ai ka u ye si ye ko che wa ya ve de ya ye hi ma na ta ka ma na ni
2: aro ve ma tun aro ve kama ya no ai kono kuya ku te du ma kama ya ko ve no kaba ke kama tsuru na ko ta ni ko na ta
0: che wa che ma si ya to che wa kana tu te
2: eh
0: no a ba kama tu ko hota
1: eh ma si duwa kha ko
2: aba na hota no i ve eh ma duwa ve hota chan no ve o ta ko duru ku am te hi mo ko ang mo di jao a keri te jaru ka
0: na ta ko chita he ti me thome ji che wo ji ma ji di dorna ta ka ita ngwa ite ten
1: Tahuano, a cojo, a yatiji, and doing a tweet, go work. Chayan am gui ma jui te ha jui te ha jui te ha a abaji a che ko kwe khe kha ko nu khuri na ko nu a po to ta ko so wa wai nu wai chia ko du shi ka nya ba ko te ko ko bere gui wai ku ki ku ya khaba na te u wai du wai ab du shi ka hi
0: ta ko
1: du bu ko a ko yi a ro ba ju ko bi ko bi ko bi ti o gui lu tu tu ta ko nya
2: I'm going to go to the house.
1: Chung tabaka, eh, the hungry machine could do it. Hungry had conquered, I know. One, I know. It had douching got there, I could tear the hook. Oh, ye couldn't have Havana, Caramay, who couldn't try a tiny dimmer. Twa, who you heard enough on a jail griever. Are you how could you come? Not that great thing with you. Ukuru,
2: Ukuru,
1: Ukuru, ma anja, kuru kwa ma ayo.
0: Oh, hajimu.
2: Aindi, anja.
1: Oi. Ori ante to ma kama. Kui no yaya, kui no yaya, kui no yaya te kuka ayo thoko. Kare ma giru na kuku. Kare te kasi ya kukuri.
0: Oh, kete te karo kasi.
1: Ah, ta kuku.
2: Kare.
1: Chui kuti kuku. Down kwe, ta kui no. Wara, tahoku, dry, pretty much yoko atas. Oh, I'm sham, a taku, dream, a thing, do we could tear his yoko sana, who we know atak,
2: why?
1: I yoha, I would do it, oh, I could see my no, what's on my coin?
2: I'm going to shab, but I talk to you.
1: Who could not, what it do it? Oh, my god, I'm good, I'm not,
2: oh,
1: I want the attic,
0: oh,
1: who could have a
2: good, I'm
1: Dao could oi damn chill, grim said that only now we are a deck. I didn't jarak down, but there we are.
0: But
2: what got that? Yes, good. Ah, Chama, she barracked on
1: that. That's a deck or uncle.
0: The woman who just said that Mora and Macau hit that.
1: Mora, I'm
2: hungry, Mora. Quick, I'm glad
1: your heart day could jack.
0: Tin ngwe ju ta masha mi ya ba che wi ji a dikwe o domika ko hatara. O ke ra sho ya ta khata ma ko ma se jambe.
1: Ta ba ya ra ba ka to di ta ba ga i khom ke ko. Ta ko da o wa kha ko ta ti yo tu ba ti ku ti to ko to e ya ta no. Ku ta ba ho ti. O ho o ro kha a ta to ti ya kha ta ko da o ko te ta ko u ya. A ka shi wo ta ko ya shi ya ko ho ri no. A shi ka bere ya ko bere to. I'm home to my papa.
0: Oh, what? You can ask your
2: mother. Ah,
1: come cool.
2: Tamaha, baram oka,
1: tadjiho. I'm home oka, tamaha, tamaha. I'm home,
2: tamaha,
1: tamaha,
2: tamaha,
1: tamaha.
2: At the tent, our kiri, the coco contains our.
1: The Tina Tua said that, oh, that girl could cut at the tea. I told she could go up like a hoodie.
0: I asked you, you're a bit to go about a
2: song. Oh, ho. Gagara, I am quite a table. Oh, I can't. am kamu tu haru haru nuang aku, am kata tu neng nuang eh, tit erah hangu aku radia, eh tu ya kating tu ane damasira tu, am cah am kandira kat, tik ya aku akan nuang kata tu niat tapi ti ane nuang, eh umah ni tapi dobi muka, kau itu
0: ก็ก็ติกก็อ้ายตามอัตยะก็ควานกําผมกันน้ําตากําเออเตมูเตมเตเตฮําอัตชาโรควานเออดิตะคําชาอําคําก็ตัวเตเอ้ายันหน่อยฮะตามกระเจตุงหาสาบก็ติโอ้ยก็ยันตะคําอําก็ติตะมันเอ้ยก็อีกว่าตะก็โอ้ยนะก็เตอะละตะก็อ้าก็กระเจโอ้เคยได้คุณชมขอกันเตมเตมกูเตมเตเตฮําอัตชาโรควานเออดิตะคําชาอําคําก็ตัวเตเอ้ายันหน่อยฮะตามกระเจตุงหาสาบก็ติโอ้ยก็ยันตะคําอําก็ติตะมันเอ้ยก็อีกว่าตะก็โอ้ยนะก็เตอะละตะก็อ้าก็กระเจโอ้เคยได้คุณชม
2: Tak aku tak kamu nu gue mama ini tak kali tapi nu eh kakak tu muri fu eh mabe. Tino kakak tu baca aku tanu mai sam aku go aku ya teti kakam go ting uyu kakam go sam. Hei na si kakak kau go usino. Ah teka aku tak kata am dom urut kuati.
0: Eh
2: mo aku ha ah kasam aku ya ku. Sham ai sina ko ka sham am dom ur mo sham ha ka cham ma kana ko
0: am dom ro te wa ha ka
2: teu di dom a
0: ko te ne ka sham mo be te
2: an mo be a ka ta ta ka chi tur ko en ja kun ko ye e to o ka a ta ka na sham sina ga a go e ji ko ba na ai ko o ka sham hi ko na go am sham chi do a ka to a ka ya ko ta bere aki gwe di kam ti tanu ya kasim di kawa mahoti mati ho ya kaya ko agwe di ka om unja tu ya kasim di kawa kan je tu ya te ko gawanam ai to ma sha tu te ko sha ka sha ti no a sha mu ta bere kham ati ko te sha mu ma kya ko ka gwe a sha ma ka kya ko na gwe di ko sha ya ne ta ko ne te ti ra ko sha mu ma be kham ati e to uma te kwa na un kwa te te ngo ni tai sha
0: gwen ta se ta tai de ka pa te be tai sha ye
2: no a me mo go wan gwen o wa te e ma
0: ya
2: kwa kwa ta ta kan a ar te te ma ma ta ma wa re te be a ko chi
0: a o tu ira te ke ma ga mo ku ye ke ke ma
2: ga
0: te
2: ke
0: ku ye ke te
2: o a ta ta ku no mi no ha ma ku a na ko te e ngi mo ka be ye ku i ka hi mo ka तो उमा ते का उमा को को खामन ओ वे तो खामा खालो आको तक ताओ हुई न तने न ओ
1: ताको ताको न तिय को के तक मा आ हो जी आ जा जाना चाओ
2: ए जाना चाओ को
1: का आ जाना चाओ मा ओ फुटो तुए बतुए बतो का न खा को तो ती ता तुए ये ते तुए ता हा युहा आ दे उगे गाय तुसे के सि कानी को तिको आ के सि आने ke onke se tonko ba thu a ta thu ta ba kha a wa ne yo ha ga kwa kha a chao du ka mo kha ti ma du
2: a chi
1: ko ti ko
0: a ta e ta cha ba ma di te ti we
1: ji ma ja na cha ba a je
2: a ta ngo me kwe na kham ta
1: a ta ti
0: yo ha ma chao ko ma ke ma ha ma
2: e
1: bera bori ma ko ma khui ko a ma che ka kara khui yo khri do a ta toi
2: e toi toi ka a do ma ya
0: ta no ki mi ti ti cho i
1: do ma cho i te cho i te
0: wa re
1: te pa na ti ko choro khu yakhar lo u to toa ko ti ko toa ka ti u ya khu gwada ka je a u he gu ka ku ti a su ka u wa khu bele a ba si ya khu ga ba ko ta hai ki a dui ba ya ka lo che de ba ngi no che de ba sha we diga ba mo no diga ba sha we ti ko wa khu di chwa na ko khu je
2: no sho khu ni gwai
1: ko i ya ba ti lo i ya ba sha we si a ja e ti ki si u ji
0: ai kwa ku
1: ho de kai ha ko ba mo che de ba ka wa ka di ni ba mo ka wa ka ji ya bi ku no wa da ba kho She always take it back. Oh, good. I
2: can't do good. Go ahead.
1: Okay, no, no, no. Mm. Mm.

kwenye nga emeka yinigi gangangi XKF mwana kwa vayungi kambungu minister ankao jili polisa ngawung itiko ma feroz kasali ya meka kaya tsamka ng minister ya wa tropa wa NG mocheha ki khawuti ni nga polisa mbele wa ki yonas bero kuna hiya o jangon jangwa ansige ong tutung hika ihi sitigwege a tutwa kulu ukwa ngule ngangki tuitwe eke ka ang yin kula khanu e gya ngule ngka ang ki kam yang a dhyarta ki yunin gulubu yin a march in march mega gbhaitka ngule ngka ang sitigwe o hong yin kula khanu si kwa ngwe ngwa ngkuna ta kaya tumka ngaka jangwa ki chigwe waka minister a ang he ua kulu wae ke masiko wae ke yin he kwa khamsin togang la ge u ine kha bau ke pretoria kuna yi a khokayam ngau sing yin kwa kwa tang mole mega ke ya ngalisa o huntuto o towa la kang toka ka u ge ngwa ngai akta ko ya mantlanga komisi rechter mbuiseli mantlanga mega ke ama ngau tatla ya medicare firin 20 wa mike van veik tikde nga igang sige khong a ke ka ngung ke queen da kang si tikde ka ku ke tumina ying a ta khang ta ka hu mega fan veki kang kui ka sige o khano ge tika khang ya tene ne yi at in fan veki a ya tik kwa sandi wc mega ka ku ge nga komisi da ke ya ng he ka a sing tik kwa a ying ng mega tidi kage tumina ke fan veki ke jakaranda spangro kuna kasi tene o giga kamse ka ihe ka kwe tre kula ngau ya fan veki mega di akanga komisi ngaitang ke lakanga busumusi ke matlala ke ya nhiwa iklorini metropolisa Julius Makwanazi eke gdia chikoma ya mega tidi kwe dibiti saka nhi si tidi atisa bongo chinga nga dri onortin sesta kamal yuna randi maga polisa kontra ke medike firin 20 sige hanan komisi ya hangula wika ya tsamka nga kwe nga wang mkaw sengta kwa nga ya yike navika nga kongi galan nga wa mani ngungu gen awan o nga ya kwe nga waka isa kamka hangula ka nga nga tigde ki firke November uofieka ay nga utaka ya nga hangula wa sayi mama bolo mega ka tigde kuki hana konda ngi ka nga gala kwa kuki kwa nga ki yen mal yuni ka gigi kakaon ke koising umyeng kai ne na yitig da gala sa yitig de a ngain hum ai fasin ngau sing yinga peter maresberg ke kwa zu natal khuna gi ta ku ke chi thoyeng ke kha ga yin ngole ke malawi mega ko ai gi gi a diwa wa yi chu yi kha yi konda thu dang ngalo khama khwen ne ren tu nda kha malawi ko frida ga tsam ki ke ke jika ju aya lukasi khunan ta chi thwa khisi ya nga kama ngole ngenga gika nga kha u da u a tu wang gele ka khuna ki ko yang khawai ki kwan si ka avundila qiyam malawi chi thwa ge da tisa hng si ka o ka i chi thwa ke peter marej ber khuna ko i wan khawai ni ma sha qwa dibi u yin ta chi thwa khisi ngi kama ngole ngenga gika ng me ka der ban khuna ka in hu giyam ta nga si ka i gwi tuya ki gang gang ge xkfm khim ko tenen dibita sa

0: tamitama te mono ke te ki seko yen ire qamta ko sieba gamene te ya kara go xka fm sikin bambara go ekta twata radio data ke ke tin khona ntamite ya roha te ana kho te program ke ekam ka te yan ai ku twa ko moro sanite te ko he moro sanite ana kho ni ta kha manda kha mayam ta kha te sino khiri ku twa ko te ko frida hamka Kwe morsani su jauji yoka te ko kung tukasanyi ngukwecha ti morsani te jau tuat na vienga kambungu Tahumiti yafta kapunda ta Ngaska te kwe ko teke gubori ji morsani ki haji Te kete nunyamka kwenta te ngagwe si mbunga na ngana kotina Tendru te su anihe tahunukaru suka Gwana mga a anima tausa baratiwe ino sinya sanahi no ana dango awo tiwe khana o khisiki te kongo khana sieko garaka san disimu kasan khana o khuji enjina o tire ta kona ana khana o ansija toto ko aka te si ana moko kwa tu o ke khana o khuji a ka ka tinu mu a ke tin a khuji a te ko chaka kata desko mongo kha si ana ko tin khuena khauten ki khana di a Deko ngai kurukusu garakasan da ojin ngai kwaha deko daranati nyam ka esi sanati sika ofika su ampere watiki dako khana deko a kuru ku garaka osuko nga oji a khana deko moteti abasite kam sika kha kurukusi nga o manda ku si kama tiki dako notesi ko tete go Kuruku bori kha kumate si kuruku kukaten kakamna Khana wa ingye tivye ke a kewuni sahate ko khana wa jauje kukarati Nankwen kurota tin a khana te ko mungati anango garakasan Khana ukoji a ingye hambinu nusin tuna munga Nekhan abasiti kamsika kew kuruku e kamange nga oji a manda kwe kumate 4 November kwe ki Tetwe iri kwe dambore na seko kai kukakwe.
1: Kakaba nyeha ki kukulu kangwa. Yenige XKFM ko wala ki tikde ya e maagdhan krem kong ham. Yeng unhewa morusane wite ya kam tik hawisi sa kreng ham kogeng ham. Uwa ming abayongi ka mpongo ena wake yafta ka punda. Tang ham yeng kaya Kungkungkan mangun, ke morusani kui tangkui bungang yang giatin ruda kuna kika ruwa meka cik de ka egluk kuli triku gigi hanggula navi ke kang si cik de gita divida kamsung u simane chua u ta yige kang. Kaitan yang negeri kita saat gani kang aku tini ke cik tuin gya kula kwa iu ke kama agak kam ke ufie ka navi kang ke kaung ke kamsung kalang I cik de gita kaku ke on ya Kumisi ingwa ata hangula navika nkuki navika nsa kamka hangula kanga firki November kwa egzitu ya kikangam kogita sampung mi nga kwe damuini.

0: Kamstama demono teki se ku ya hon yene kamta ku akan 50 minute te ya khora hon exka king te ka demo ten te ya ha bori kusu o jauta ku te ya ha ya khuri khuri te ka hen ku ya no jau je ti ta kon kar kuma te ku cha ti mu ja kwa te ma mi yonge kambungu no ti yafta ka punda ta no ata te ta tu ire sikam te se ku khenda mbori a te te u kha kamska te morsane ka iza ku ko te te ko kumo ku
1: Travailling in Gong Hong Kat, Tweko, Gangan, Kosam Kong, Ming, Akwedam, we, Munka Okiwa Yaftakapunda, no Himink, Vayongi Kambungu, Yang Morosani, we, Dumaki Gang, Inaki Gang, Kampotan, and a Divita Gang, Kong, Ming, Morosani, we.

Kame teki set wen tuwe ire kama kwa ekska FMCK no teo bori a kri sarati yafta kapunda. Nwa ma nwe minister mpolisa koma Firoz Katsalia kham ane a nwe eska sugunge kama ngo ngota te wata minister a amidi a enji masikha iseta tikhauten su o kew pelus polisa mbere wa siki Johannesburg ka. Xesi nxigongisiwe ngo ake khana khoji a moko komo tsweta ko tsakakara abasi nxana ngwarata sa ngo ti khan abasi de nyamiko a kai ti si ngu siki tsau di twi twi a de ko hisanta te khata nxen omba para kha kha ngo ka qano ya kun kwen ke kuma te e der tax uniki khara ko ti he ngurupu na akihana match and match ana nyamukhatinya aw aw ku khunka te ta komete atseka mwe khana yamoko khanka gwe kwana khana kwete omba parana kha ara ko ya en kha mukhona deve no ana kyare na kota ngisi sugonge ku sana te ngo khai ku jikwe ku kungwe minister a moko ha a khuje ngwarata eko takhono akiha mutetu ka jawoko minister a no ndiku a debe ta ngwarata eku qewo ko auna tseta aki auna ini khabo pretoria ki nuahi mo manda ko han khwena khana anisija a kara khwae si moy ko mutetu a khom kai a tseki ne abasi kwata ngqeide twesi hisansa tamsiki Ketreham khoma madlanda komisi siki rechterma boisile mantlanga kham ane a aka tisi si wa ka a khama doromata o a akiha a medike 24 siki Mike van Wyk ama ngo amsupi a tsama tsaitwe matsam ima yakote ya kumsupita kwana amtsheka methu ama ngo akaite kwa hanu si kham tamji a musupi etrema ko ha khweki kharati van veiki kham tamji a larna ko a khuji a khana kewo khati van veiki ngem a te ma te kai khwe a sandi de plesi a karata si komisi he voting kuchaji a si ne cha khwe khongo jwanga cha kon khwe na a cho ko khwe a karati si van veiki ama ya karanda spatra suka ngo uetin ama aka si teko cho we kwana ama tsone sa ga ere kwa tino van veiki ne ma musupi a si tie a gore ngam a komisi siki si ima ti oha ne mboronga kara ho him vusi musi kat matlalam se ta khono o ho him khoni pa o ikoreleni su metropolis koma Julius Mcnazim se ta amango twaji a site ko ngo kwicha ta di 360 million rande size siri di tender a polisi kontra ka khai hi a medike 24 siki kuruko akunka to trek amen eska boringa konseta steko kai kwa gwe ta kute anka gwe sinata makoro tire ne khana nge tin sa eski khe gon khwena o gara kai te ko hieti he ne ko e khan hie ka te khana aba siete nga o manda kuru kusi 4 november hisan ta tin suwe a ufie ka sidi o kuroko aneza tia kwe a sei mama bolo a karati kwano hankai wuti kuji hana kaukoti nge garakaji te kukungoti kina aki sieti yen million randika an kuoko akwa hiveki aki kwana antia nge ukwe na sieko te kuhanao ane nyamkara te garakasi nati kwanasika Borisu kheri

DK ngicamtsakele ratho kwamtsakuthi ncinci umtsakhe xa camtsakhe wola camtsakhe ke camtsakhe 5.40 khamunita ke chimbo ke ngimtsakola ke aqhamile hamoya xa xa camtsakhe mantakhaye imtsakhe ngicamtsakhe imtsakhe ngicatshwanga ngimtsakhe aveke camtsakhe na aqhamincwe ke beka ngicamtsakhe tuma imtsakhe imtsakhe akamkam gcia imtsakhe Lena support a program e ngi kwona mtsa ke fakisa singa himtsa akisiya mtsa khosa mtsa singa kawa kharat nega yangi ni kawa kharat aga kawisi ke ya gulitsa o mtsa singa kharat nega tsidza khama ka ngi ni ko ya tsidza khama tsa kawisi na wa tsidza bakhani o kawisi ya tsidza a tsama tsimbona o hepa a wa tsidza tsimbona kona singa kawisi ke na tsa akisi tsa tsa ke ka e hikang Fakai ki achig da sai ka kakama a fakai achig da singi ka jala a kanaka achig da akang a fakanaka achig da akisi ka ita asing u amania oha ta kane kwa magua a ka achig da kisi ama kisi haski dinisi ama achig da kisi ekonomi ka tsewisi kana asing amani kwa waka ta kang a kang a kala achig din a kang nga wakara tini ta ki yalfu da ki tolong am kisi ka e hikang kama a kwa singi ke yofuita tali ea klasi ka ita achig da kam achig dini kisi Chigi asinga ki of atalika kama he nawagi afuluki chiga jala of afuluki ni chiga tamku aku na chops and noga atoga drama kwa chiga jala da ku e kaga in sekna ka awa kamahani kwa uka nchiwisi maka ha kama kititana dam tasingi aksin chiwisi kana pasang again akisi tang gifaka ka e ikan kama afaka kagan jala ak chigi kama haski dinishi amagi jala ak chiwisi gana asinga kwa kwa jala kawisi kana ka achi bya akisi ama sing ekonomi ma khoda da ke tu gisi ma khoda da ke wa ke ki a sa ka fu asin ka fu ka afristan ti afristan ko ka kan isi ka hang ta ke ka pasi ka kunan kona afristan ka hang kona kona kona ngai ka hang ka kang pasi ka uca kawisi kana ka hang ta sa da ke ka wa chi ati jala khamo khoi ka pasi a ngai fa ka ni kho ma ka hang a apa si akong afa ka ni kho ma ka hang pasi a o fa ka ni kho ma ka hang pasi agu kwa ke yati dase bo khunwe tsa tali tse tse tali ke tsetswa ya tsibwe ke ne ka anka pasi ma firkisi fa ka game ka ma tsibwe a along sengwa ka wa tsiga ka tsi jala seng ta ko e ka pasi ate ne sing ha ko ko ate ne pasi a firstan khama ka wa a pasi a tsibwe ka kishi ka te ma jala a ka te ma ka a qama de ka a thwisa ta sing tsukwe wana ga wa a ka tsi a gara ne ga tsibwe kishi ka mtsa se te ke ho khale mo ngwe se tsibwe a tisa nane ke ka wa ko ehe sa tshong a tlatla o sa no da ga tlatla tlatla tsietsi ya atikini tsa ke tsamina itse bi tsitsi tsa atikini re seng ke kwa ehe ke atse ya atisha a ke ka dimo ka ntsela da ka dimo ka khama a da ka usika na ka pasi a seng amani kwa wa da a kishi ka fa ka ehe ka khama a fa ka ke ka ntsela da tswa fa ka ke a ganga a o a tsoko na ngai ka na mara a seng ke ne tsike a tsa tali ke tsi ke tsa tali ke tletswa a tali a kishi fa ka ka khama wa economy ya ke ne mi go nwa ke makishi ka tsinga ke kisana wa kanini ka ang wa kisana ya hang a unna wa thoka wa lo minna a askola askola askola ka ya ya ya ya yare thoka wa na tsa ang a sing u ama tutu ta a gomi kanwa fa ka ama tutu ta a tsama fa ka ama tutu ta asla ha fa ka ke dem sing ko e kang tikhi gi sing ka gi si swati sa hai ka ka wa tsi kang a o khu a pindi sing wa asinga daga khama ataka aguka iwa tsiye afur khoka awa click a khoda osika khama khwiti ta tsiye asika khwa wasinga ni chinga mama tsonchu ki player mi penda la ki chinga mama tsonchu khwa a kansa na ki chinga mama tsonchu firkisha faka kana ki ka kama ki kama faka kana ki daga ki pasi ta makta pasi maguguka na mata tsaki akisi faka dole tsiye no kan a o ta kateno ko eti kateni tsiwa gastram tsaki pendisi kateni kan sini akim sa pendisin kateni si ko kom sa pendisin dan ta sing kau sis kana game sa harat ne kha etiti ge achi ge achi ge kam sa sing kom ko fasi achi ge ko kisi kau sis kana ta kam sa kama dan khade ge ne kam sa chig ge kisi sa faga dan sing khim sa kisi khas ki din si kama ha economy kama bisa study kama ha geography ka kacha kacha kana sa kuna ngukat sa sing sa ma tia khas ki din si sa geography economy sa bisa study sa sing kate kacha kalema kate angri
Kausi kana kang wachiki kang achidze akishia akakufa sia yawakara ni kaya onwa kuzi kiharatini taka ngi kawa chiga na tani kanga a pendi kani kuna kae ya kwa kufa au kaka ya kwa sekel kama kwa kuga kawa chiki akishia ihi amoni kaka kisha agi tayari kiki ni atwisa chiga na taapa sia tangu kuna au ngoka chiga atwisa kuga uchi afu kuge kaka kawa chiga chijala singe kama a aku na fulka ta marti afur ko ga latter ka un na shiga latter ka wato ga ka akhasin de ni sakan ko ta ge wati gisin wana gi ful gi ne mixin ga gi ne ka kama mi tali gi kishi ta da mo mo gi ma kishi faga ga ko wati he jala ki ka pasiga kon ngana ta sik kham sin ga na ngai ga gi ni ka wa amoni tsiga tsige ka nga tsu ka tsige ka tsu he ka nga kham mtsa fite ngana dije pinito ka msa wa can you dance mtsa fite mtsa ke qala tsinga ke excuse me mo nrin siwa ngana e ga ne

Ekska, can you dance? Tigisim Savon and Nishigavan, cut comes at the gay geek in Halumanui, Awanga Fuga gay a titroyan, eh? A trot to the Tigisinka, a trot to the Tigisinka, Capangatula. A Fuga gay, a gear, quae, a tick, only Miss Nam to a dot to the Tomaga Cossa. Dot to a Tomaga, a wheat, I in Hatinuga and Rodam, a Fuga gay acne, Macangi, not it toying, oat it toying, di quae qua that are coming. Kafulun sa lang ngayon ang atya awat agi ang kana na kagawa tigi kang kana tumu si siya opo ya ang kalimu ngayon nga he ang yan nga ni si tamu ko tigi ngayon sa araga kaham sa mga ko eh josi gie ko eh josi gie tama eh he anawa tama wana gie ko eh he tama na ko na watawa gie ko eh tama tamu o dia kalimu ngayon kem sa tuto sa ako ko eh ang kaham sa tigi sekel ag tigi a sekel ko tigi tigi ang hulita ko tigi at amare tiga na wa tiga dia kama ko a da maka wa game satu tu asing tu tu asa au ce ka ka kam sawa game sawa a se ka kama ko tigi se om sawa ni to tigi sing ge ko e he m sa go me a kama ngo tigi ko m sa ko ha a we a tigi sing om sa to ma ti khang ngo ge m sa ka kama ti khang ya kwa sa tigi a ngo to m sa a kwa sa tigi ya ka to m sa ko ai ang ni to wa ce ko a se ka kama ko tigi tigi he a wa wa tu sa tin ge ka o zelan kale mando a full take ni a to tu sa ko a won tsa tsa ngwa pam tsa de josi go le josi ge ko e timbo e tsiga na wa qane a ge josi ko e he te ti to khami kona wa a tsi si gana a tsa kona o kona wa wa ka tsho ka wisi gana ka kom tsa de ke khali mando am tsa tu to asing go kholom tsa tu to sa o ka wisi gana tsege e go a ka kom tsa ka ngong de ke tsige a full ke a se go khama go go tsige sing a ngudi tawa tsige sing ang nita wa kata ma gie kalima e he awa reh kum tsi na gie kalima e he chinu kwa he wa chinji ako na wan ka chige he akana chum si si a anahu chige ka gulit a angua chige nkwa he jara angua ko e nkwa he kama angua ko e nkwa he pasi kalima ndo amta sena ki kawa chige he awa wana chinu awa wana chinja la gising awa wana chige nkwa he kama ka kawa chige he akang awa chinu kama ko kwa chige kang a thwang a khama khwe a da maka wa chima ka e kang a guli ka a khwa he kang a thwang no a ke chi gisim a fu de ni ko ang min eng min eng da ma khwa ni mana wa da ka ga jala mi mana wa da ka khama mi mana wa da ka thuma mi da ma ter titia e a fu ke chi na jala titia khama ke chi na khama a khama ke chi na thuma a o tsikana to a ka to sindwa o ka jela sindwa ta tsi afro ko ga ngudi to tsana tsi afro ko ga tswa thusa tsikana ge titia e he a gona nna futa mara ge khale mo nngwe ko e a o wa bona
kankoyo fa ngo wana chigisi wa ngo wana okwe nyi ka e kang tani du ya kala kang du ya tana akwasa a kang du dana kongha chigi he kang cha ni si ka uchi kang kalam cha kwa dana kwa msa kwa msa msa singa ki chigi he msa thwa aguri a o msa o thwyo o sing kale awa msa singa ki msa seko kama ko chigi sing tamar kale mando msa kola seko cha chigi ando msa a sing ka ki msa ki msa o msa a kong cha msa ki ki kang kumsi o ka jala si ma kamone akwa ukajela sima kamone anthoqa tamsa asimuchana takanga kakhama tamsa asimuchana takanga jalamsa wan plan ya a yang chawa no plan ya a yanga chigwe akhama tamsa plan ya chigwe a outcome chichi chigisinge giawa mtsa ngqaqi ngqoqi ngakiqala cemka ngqaqi ngicemte ni chi taqala ke a circle chi uqala ke aqona chike to see the mark cem chike cema chiqo o chike he angkhwa uqa altena wana chigisi nje sada ke chike ngule jwa kang ndeki chi chisi of atho da sika khama ko ta afulo ke ni agia jusi afulo ke agia agia ko eti chwa ngam chwa sing a ya ya a hoya ndo chi ngi afulo ke agia ko e ngam ji chwa chwa khama nga wa ke chi chwa a khwasa nga wa ke chigisi akona afulo ke a agia a ngi gya gani ko eti chwa ngam chwa asinga ke yimasing twa ke tsa afuko ni tsonkwa iso ku tswa gukwa ke tshwa he hit mayo itso bona itso bona qama ga u sika no ga ncete ke a ni ga a tse ke tshase fa tswa tse ke kwa he tshi tshotswa tene ngo ga ka le sa sing tsa ke ni a juwa ng da juka gut me ju tseng kho sa wa tsa sa ke ke ga u sika no ka ng kwa ng kwa tshi u sisi ke tshi tshotswa e tshwa a o ta tshi ke ya ngoto o ka a ngoto u yena ga tshi ngo ka ta a tre tre a ke mo go tshiga no bona planning season o tshi u sisi ke a full o ka tota wa ka tshi ke a tshinji a ka no tshi ke a tshinji a tsong ge a mo ning kwa o ha da tshi ke a jela tsong ha mo ning kwa o da tshi ke a khama tsong ha mo ning kwa sing he tshi ke da ma ka re tsa ka tsebana ka wa a guli tsaka a wa sing ka re ni a tu ho jela tshi ke ya tshwa a tong tshi ka khong khama a tong tshi ka khong jela a ya tshwa da tswa tu ke ke a ngo tshi ke a ngam tsong tsuma a ngam ka tswa jela a ngam ka tswa tuwa da man tshi ke ka nga tsu tsa u tshi ka guli tsa a ka tong wana tshi jela ngwe of a tong ka wana tshi ke khoi khama a tshi ke khoi tuwa a ngo na kang a ka ma ka re ge tsa tse ke tshi ke ka a ngo tu ka tuwa tsa tse ke tshi ka nga tsu tsa nga ke ke ni mi plani a da plani mo nqa e da plani mo tuma ka re ge tsa ku tam ko ke ka shona ka wa sing u kana ka ngo tsu jela ntsa sa msa vitamin ya tsa msa ke clear eyes a tsa msa ke on ma on a ngo ntsa bo ho qala tsa tsa tsa ho tlo wa ke mtsi sing quality ma ka ka ma msa clear eyes on my own. The number you dialed is not a working number.

XKFM 107 ngineka ke mntase amthamusa ncandwa ke camsa ke khuma ncumke kola ngumthamona akhamsa ke 3 camsa ke elfumanita ke chimbo e ka bise namsa titi ya ngumca khona ka bise na qonga namsa titi mntsa program a tswa ka bise mntsa khwa ke qanga ke qala qama ya wa se sing ngheke ke ne kwe ke mntsa se ka khama khoya tsi mntsa bona nka ta magikwa e ke mntsa tene dui he wa qoto tsa ka bise na camsa samsa fite ncane ke heaven school mane ke sane ke camsa ke ngumncube wala ka ngumca khama ke qala camsa ke na 3 qoka ke chimbo e ke bise namsa tene khwa ka mntsa bona a tsama pa simsa sing ngheke ke ka wa ola sna e utiti sna e ke bise na wa mntsa akwa o ke bise namsa lo mntsa tsaka bise na qwa da wa tsi ya tsi jela khama ko khwa da kon hamse ke chimwa ka pasikang tsa tri o sengkele khama ko da bise na mntsa sara kya ko mntsa se ka khama o ko mntsa se ka khama o ko mntsa se ka khama nga wa tsi ke mntsa ngwa tu tsa sigi ko he mntsa tsa ha sa ngwa wa tsi o mntsa tsa ngwa na khwa ya sa ngwa ke kuliti ma ka a o ko ika ka ka mntsa o ntsa tsa ngwa kula ma ka sa as o da a kristan ke ke ko he tsi ke ka ta ngwa o tsi ke ka khwa ngwa ka ku ita ngkoi da ka ngausi o ka ngausi ku ita ngkoi da tsike pasi ka ka tangko ka tsimtse ku pasi ka ponga ko ka ka ku ita ngkoi am ja singe wola no ga yusi mtsa tenen khwa tsa tsa tsa bra tsa no awa tsa singe ka ke qala ko e ya wa skwa he a sing ta wa khama ku tsa wa khwa ya se ka lu tsike ka ng angcoto am tsa singe ale mondo o titin do a futa ke ne ku matswa thwisa tsa ho tsika mangoli ta wa ta ma tsika e ka he a totwa a era sta ga tsa tsike o fa totu a tsama tsike a wa seng ga ka teke ka ka ka nga isi o ka nga inu ke a mapasi matutu sintse o mapasi matutu ka tsa tsike o mapasi matutu lo sa tsike ke ka o mapasi matutu sintse na ka ka khaina ke ka wa tsike ka ndane khale mo nwe a wa seng ne a tsi a qhiqwa di o sa a seng tswa ka daga kona nga ta mara ka he a totu a khamseng ka ka tsoa tsika na ikone nga mara a khafulen tsana ge a wa ya ehe a tsa ehe o ga u shishika ndo itike a seng kwa ka ga dia a tsi a ho tloke ka dia da ma ka a tla hinde ke tsike a se ka kwa ti tindwa ka wa hola singa ndo o khale mando a ka wa tsangwe ke msa totu wa singa ka o tsangwe msa totu go a khipu mo ka wa ti tina a tsi a se ka kwa tsi a pro bir ho mo ku wa na tsigi sing wa ti tia no a he yanga nga he a nga a kama a nga ta a nga u a nga ta a fristan u tsigi he tswa tswa a tsima tswa fur ba ga o tsima ka ka tsi bi si ga na ka pa sa fristan o tsigi ka pa si a seng a sa nga u kwa tsigi sing nga ful kwa a ka go ka wa na ha fulen si a nga ke ma ki pro bir o a wa nga tsamme o khale mo nga o ge a tsamme ta a fristan ko fa nga tsika tsika ka ke tijela ng o tsike ke ge o tsike ka ke khonkwa a wa ne shi ka da tsi a ne shi tsa tloka e nga ka ho fulu ka de ne tijela ng da ka ka tsumsi o ka jela shi ng da tsike ka ke khonkwa o tsike ke nga kwa ma thota ke se ka khamo go tsewa ma thota ke ndi tawa tsige shi ng ka ka wa da ma tsa sa ne kwa ma ka ng ka tsiwisi se ka khota bitra mi tsige shi ng khota jela mi a ha tsa nka ya tsenwa ho hafulung sa tsa a tsa a tsa a tsa wana o ka mo ha tlhunwe o tlhutsa itsama ta mara tsiki a ke se ka tsigising o ba ke di ta wa ka tsigising a ke go tlhutsa a khama khoya tsigising mo go wana ka tosi o mo go wana ka jela si da mara a thota ke se ka khama khoya nkhale mandwa le tsiki a tsa wana ka go tsia tsa hulu a tsa to ka ka bisika na a tsa sendi ne ka thota jela me go thota tsumami ka ndo wa ka nganga nte ke o ko nwindwa mtsa sa ta ke a se ka khama go tsetiting ta ful ke ne a khonta a ngli ta botse ke se a ful ke ne ka tsotsela a ful ke ka ka tswa a ful ke ka tsontsa ma ka tsoto a ta ma ke a tutu a kham se ka fa tutu a tsama ka bisene ga tsa wana ga fulung sa a fa tsa nngwe tsa nngwe ga wa a tsa nngwe ke ne ma tlhoda ke se ka khama khoya tsika ma ke tshu ma tlhoda ke ga wa tutu tsike ka tsela se ma tlhoda ke tutu ko e

nka dia chiki kang of kalimungu angine na angi kini chijela ang chikan kala kang chega kini chumkwa o chega kini jela kwa matota kini kigul kamo kui chiga o matota kini hotu kamo kui chikan de kala kang matiwa na katoshi kawa chigan loka hamsa tani angkwa da akta o chana kamsa tani kwa de agamin ngam sa buram kaswanda akta wada wanda sa sada kikin kwa ikana kata angkwa burda nyuya e ya chigli a o chige ka chige ko chige chige a a ko a chong ko ga sin he ga mar ka chige ya a to to ya a kham sin ka wish ga na wa to to wa ka ka ka ki chige sin ga na ga wa ni shi ta ni ma sin ta flo pu to ta gi ami ke khali ma ang ta sin ko e ka ang a ta ni wa sin ha chige se wa to wa na o chige sin he wa rak sin na chige a wa ful ga ti ni ka ang ka chige ka khon ko chige ma ko ko chige ma sin ko ka ka tawa chike chige la sang ka tawa chike nchuma mida ka tawa chike kama mida ma ngami moni wa nchige singe ka kwa ujala mimo ngami moni wa chike ka kwa tawa mi kwa nchuma mi wan kao tibisi siya chia aki susumuku chika chito atuwa nglai kame agda sing chika kama agda nkwa tawa chika kame ag full ka kine mapasi maka ujala chige sing pasi ma tawa chige sing e nga kawa sing hai kata kine ka ta kwa kwa kita maka uka ngu ka ngaisi madapasi makuku kang chika madapasi makuku pangat chike da kana inga khadu ta futsa tsedeke ne ka nyam kya telati ke mapasi maka go gulitsa tso o ga khore kya telati muku khadu ga tsia tsiga o tsa sare mtsa thwisa tam tsa tana a o tsiga na tsige mtsa mtsa thwisa mtsa o ka tam mtsa tana thwisa ka wa mtsa tani a ka tana pasi ke mtsa mtsa makare ke tsam tsa tsega tsibisi ga na ga kham tsa tege tsige mtsa full ko ga ke mtsa se ka khama khwe umsa ki gyagani sa umsa gyag kali mandwa ya flu ke ni a opa ai ata a ngai kung na gani gising wan ai kung na gani ni da chige asa ko kang a to nga mana wa da awana ka tusi dama a ko ga na chi a gu ko ga a ko ite ne a ka ko ga ina ka di da wasin ga wa di da fu ka de ni chiga ang ka ko chige ma ka kan ka mi tsega o matrota kami tsegi a tsi tsisi matrota pa kami tsegi tsi hoso ta motoko na pa kami tsegi tsi tsisi na pasi maka sing ka eng o jalan pasi maka kama ka e ng o to kami tsegi ka tsisi na wa ko e kang a khadu wa a kama tsi gising ya a futa e ka e khadu wa makare ha ka tsegi tsi ka e kang to jala tsi ke to kuma e kwa e kwa a kwa e to jala kwa to kuma wan ka wisi ga no wa plan ya e yang kalang pasi tsa sing he ka wa plan ni kala pasi tsa kama full he ga gini tsi tsi kwa nui a singa tsi of a gya ha fulen se ya singa gini ma tsi ka to jala mi o tsa to kuma mi mtsa a mtsa sing de ki kana tsa mu sisi e ne ha tsi a to probier o a tsong ho a ta ci a tsong ho ko a kha nga ma ne wa ta to ci si nga ma ne wa do zela ci da mar ka agia a tsong no ga ki tsong o fa a sing no ga mo nir do lin ka wa ci ga e wan ta sin de gi ci ja a sing a to da no to da ci a wa to da to a ko wa na ci ka o ci tsong ko ga wa na ci ka o ta sin de gi ni ma tro da se ga kha ma ko da ci ko o ci tsam ma ma ci gi sing ka ko da zela ci tsam o ci ko ma ci gi sing ka ko ma me o ka zela mi tamara mtsa nga ma tu a go tunga wa jatsi jala ka iki manir ya e he yang toa pasim tsa kona tu kaka manir e mtsa guru tsa mo kona tsi jala sangi a tsoa miskin tsa kha breki nka e he ka kan kan to kan wa mtsa kha breki nka e he ka to pasi o ka toa dagi ka gyan khali mona mtsa u zala nka e he kang kang to jalam ka chom chom mam chau ka chot ka kapas yam chat kho o ka chot ki kang mcha khabregi tamam satana agul ka chigan om satan ka fos kang ka kunang tamam chat kho sing hai om chat kho fusan ka gi mcha mani chwa ang ya chiga e mcha sare ge mcha to awana ka tusi ke travel ge mcha gya o mcha ni sia akama agyan kai gana chamu si atuk chida maragya gana chamu si atuan kamatse mtsa sike ka wisi ka noka hong ake ka hong mtsa ka wisi na ka hong a bloko mtsa ko au tu au kua ka wisi si ka tso jela ka wisi ta ka kuta ka wisi si tuisi si tuan tuma mtsa tuisi si tuan jela mtsa mtsa pasi mtsa sing nahi ka kini ke mtsa atu chi o mtsa tung ka kua ka jela ka gisi ke gya mtsa ka ngang ke mtsa pasi mtsa kulang nge wa tsanda ma ngami ma kama jela mi tsanda ma tuan hai kama kama mi tsanda ma tuan hai ki kama kama tuwa mi kamo tu ka panga ka agia ha fulun sa na hi a tuan kama ngawa tsege chi tetia te o wala te machi kan ka ka gising kan oda jala ka gising man oda kuma tetia te man hawa kriya te ma awa wana ka tu sita ofa chi an ho tu tetia te ma ka gising

wa ta ta ton ti gai kau sian ka sa pa sim sim sa man ya wa ta kai ki sin kan ko na ko da tu mam sa ko na kam sa wa ta a jala wa mi sa ki ko ko ka ka ke cha ko na sin kan ka ko na kai ka ma kre he ti gai him cha ngo tu ma kre he ti ka him cha ko ti ta ka to si wa mi sa ka tan ku ko ka mi ka wa re ka wi si si ka e him cha a wa na ka le ma no sa fi tan ngana sa a wa ma ka ze ka mi sa ki ko ta do

0: Tsamme exka FMK affiliate amogwa tsamme he otagwana firi iri borishi uteu te komka kana bori firi iri kwe em tiyete ti treso katembum ti bamba ka te firi iri bori he keke tentemaha koroku ka kon kwe am ana utangwa te tsamka ni akoro gun kwen uya kotako garaka he Nyam Ushiki Tarno Kam Katrim, Arrestesim Shioka, Si Tesaneguim, Nin Korokuka Konakoye Arm, Media Kuna Anna U, Tu can do the Takui, Midran de Quiki, Siokotako, Si Karatim, Singeti Navikisiki, Ni Koroka. Koro kwa niyakutako te barakara tinye koro sam ahe nkhamati rkhirin na u koro kuhe em November mki te guhe em kia inkaraha kungatim no ou a jao shiki say mama bolo nga te ni navike shiki tuwi eko manyeka malyun di kwe am Daraka onga uji anjikiya ko te daraka ratin ka te nunga te hasha ratin he yin koma shiba malyun kam kuroku ka onga uji ki jao ji atesana te ngye te nawe keiki ne ak ay ango te ngay plas le kerkhirings kuroku shiu tuwede senten yin an tuenda kwa shiwa moinu ka te numiye te Koro gun kwen ut unji khana te kutako te tra ka gwim lara unga uj anjiki nungi u kwena karo hasa kara iye te yako te kute lara karatin ua fie ka kwena anka di kwena no seit afrikaner nam anja mungo kutako koro kwi nghe e te o nako hanta maha koro tam Mushupia de Aha Matthew Ka Carlson Ni a Korokuka Hoje Kunkaramat Ankana Ankaratim Watch Apu Bori G Aki Shurina Tim O Amanda Medicaid Firin Twendaha Siki Mike van Veiki Tarno tui an aki ti oha Vosimuji kat maklala Tan anja te orohi Dwele mek in di jao an antesa na hiyekin Kaskalsen nga te si bori an shikitim Van veiki tarno maklala Tan anja video si katu kai Aki kokoine tamahati o Kokoyina si ak anja kha kwa te muhim Ama anka te numiye te sesa kwena Ni Vetenskap Laboratorium jika Sesa kwena ana ang kwena anka ratim Si Yuli 2019 ha kokoyina ayo sesa na hin Takona akaro kuye tamakati ka akam siki Sesa kwena ngena ana aki mga atibem Ma kokoyina mshuwa ngare Tam Aroton Said and Johannesburg ski Akan asiur his om Van Veiki aki ankarting e kana yako ya anka gwim no kana kain kawatiwe kun e kana anka da te tin tamakaskoin kait konan for shetter at ankun anaki mbuyisile matlanga yako tako ya ankarating Dokumende an gwana mkaha Khana tingu tako mungu tikhaatam Rekord ti am akujide Ti o am Kaya nghe kunga te Media personal kiti Siki kwehe molemo Maruhanye Gemstone si utaka uye ikuru leni kweki Firin tuento tu firin tuena akhiste si At kaya chonye huitam Gok sesa ikuti kumuisha ama shego tiko ewo huiti aki te ang erehi di kwana kin ama jakanya ki te ang klarohin atami ko marohanye nge tinsonda ayem si huiti no teksi aki jau kunam yedin fao ki jau kunam antamaha aki sesai tiha nguhem amangge tin vie ke ko fum ki kai kai ti ti ko pa kai ti kai ka us si asi ki ima ya ko ta ko ko ya te kha of ma an ka da an hi sanai ho ji an no din sta ha e ma ama ko an sanai ko ta 5 days in the size series ka kai asi ki ara tin an ka ku ji ti ama se 5 nga o ji ki se e wo ho ima ko an tin tam no ai boronga ka him boronga ji tamahati ha amki tu an ka him boronga ji om abori shi khir wa veska pasi u primiri a ellen venden ma ti kontra ka jao khunam ana mailing sport party ki kling karu o kam kurina hati she ko khawana kha chaka ka he Mukta si ka kuyha akan asi ki 420 million sa si seri na kungwem daw ang aka chaka kaite no kwesha ang tana ko daw je tek om komo hotim no kwesha ang he an kuyu sa kuyu tin guanam ka kuyu an matuye vende ang kaite regen tau primiri ang freida e kuna kit ana ko tiyak kuna tao na biyasa kiti kuna Outuring and shed a clay quagwim. The two who are akimushan tati had chakaka a dowju him. Amanga ti dowji aji short barhtaki tim dam amaguanam kahanaki wanting a yakati. Quanahe dam of guanam chakabim. Kiai bait a tin or a chakakati. Quakakuji tin hanakwa gui a dam a chakarahono. Guess she is not to conano dam ki permiri an. Aki dao shu kiang e bisa kiti anja bisa kiti ji hung ka ti ta a ka ti ama aki ya ku ta ku pa shana ti no aki ngu ngai ta ti na ta dao hu ji anji te chaka ka e gurita no iye te we anja tse ha chaka gu kwa kama am gui hu ta ma testa chaka gui Bori kwe faifwe kam ekska FMO takono tekom sana gwen.
1: Ah, mani teke kama sfiri ki ekski FM yang he ahanam ke ngomko mi, fresto magongo. Hangula komisi angante ke nawe ki ngui yang he kande si ahana kolo ke yi he kwa teke kam sing yi kanung hum. Ke kong ke hangulan aga kanung enewa ke jeging e dui he agara tuin e wa yin e chike tui ke akhoste sim. Uwafi ka ngamanak ahum bale wakaka ke mitra di kuna ito ke okwa ngawa te kong hai ke kawisi kisi ka ahi ke okwa ege nawe ke ya chwane gin hukong kwa isi ke hana golo ke chitwa yin he kukale ke galan tuin e galan tuin e enewa ke iye kan toga kwa nga kurusung dui de kamsung u Kikung matini gya kanu yin hiwa hangula ngaka wii de hangula ki November ki kwanta ya chwanun. Hangula vikwa matini ak au dan ya hiwa ngau say mama bolo angante ki nawekia di wikwa ma nekha mali yini vikwa ma kanhi wa jitoyin de kwe gye karat in esiku gye panga kama kwe ya angante ki kaka ki tong kama kwe yen kwa ma siwa mali yini kawasi gi akamsun u ke naweki ang ke o dal tu ka wa ke kan aka municipal hangula ke ke ke ke kawang ke tu de sin ina tuin da ya an ngda ke khanu gi he wa hangula ka wi si ge ma khama khwe ta gar tu e ke ko sin tani ki jala khama khwe ka he ofika ge an ha ko ka ta ka gi ta kha da ke tsing ga ma si africa khani duita atu mu ko o hangula ga vi ko ma yi gi ya ga ngum Takhatiya ngawa akak au yang he wa Matthew Chuckleson madlanga kumisi ya ke nga te ke WhatsApp ok itsa khwe ke mandalang ngau yang he wa Medicare 24 ene wa ke Mike van Veki ene ba ke yang he onhla mandela o vusi musi ket matlala geta akha yi giya langkuwe kunsa wa dolem etanu qhuma wam takalsen angonda ke okwica khwe kang he wa fan veki ne ba ke matlala ngaga tani cinema yang gi akha kawisi se ke kokin kwanis kogi ka akham o ya ene ba ke kang ikang he se ke auzla wa prestige ta chibisi sika ng steni gita akham sung u ta gita ngonda ki yin ku afisa yawa vitin skapu ke la laboratorium kuna tani kumisi gita gin yata ki yuli tuzin yana tu naka koku yana ng sike wana khautam ni kang ku yin ngiga ng steni ki merkiyam ta fesak ang halimang tuwa ke wana gato sika kang hagi kokeni ya ma sigita akakinawa ya ke dwelem ya malika isiki wana ke eroton ke kusike kwa kionuz braka kunam ta fano veki ta sigit eku hun kaitam ka nga titrihana ya khatia ta ya khatia ka nga ki ka nga kwi ke ge kasiki kong a chibisiki ka nga ta kakakao ya ngi wako misi rakhtarabu ya sele madlanga ke ta ki hanya tangku ida ki kawisi sika ehe gya ya kanun e ngun ina waki kawisi gya gya akha ngkuna kwe gya kundisa u paling ngawa rekordi si uhun wakam tan kuna ya ngezi gya ahana ya nghe wajitkwa siku ngkwe kama kwe kitkun ngge chibisi ngkwa wa molemo morayanye ta gemstone ya lang sa presi ke ukuro leni at yung referring to na kaya hostess ke kung agang ke kaife sa kasni gya ting agang ya si gita ane kin la yang he wa kaya ng halimang ya ki wuzila chik ingung na kwa ngao he ke ting ha ka kisit kong ay kaysing hale moran ye ta sanda ka ngang agang ke kong si gwa tekin am ke kaya hitwa sa kwe ki gya ya hinwa ke teksi klik o ke Edenville kunam ya veke nga gang ke kong plen nga hofu ya toku nga hofu ya tang ta tisa tu nga magike hana ke tse ke hofu ya kaka kwa e dang dinsta ka kam ya sike oa ke toka ya tige malika hiwa 5 days in kaka mali ta le yang sige ahana ya sike dile 5 ke lan ya hong uwa sige ta kam singa ke kawisi se ina waki kaan aka nasiku gi kahana westni gita akasi dhom ngkorasi veskapu permir Ellen Windy ang nda ki viko makang he wa ojela kaga ke mayring sport ya tapalo ke klin karuo kaucha ka at e muku muto kan em ta viko makang he wa ojela kaga akastra kan e ke firon tintunda kamalin akamalin tapalo ya ng iya ngawsi kawsi gi akamsing u ya ki kautama kwe ke gakhori kai e chit gi ku ki kwa chit ka kaisi gi gani ka ng gi kai ka ku cha khama khu ya gani ka ki ka windy e tang ku yana ka o regen to an ng de ki premier ta frida ha cham gam ka ong gi hin e na wakim go sok ong gi hin ke u chu ng kona ya ki ngawai ki chi gong gi kwa e ya ki kon hi ki ka wi si si ki vi ko ma kang hi wa jala ka gama si ni chu khama ya an ng de ki tapolo ya ng kawasi gi akham sung u ki hewa swart berg pas ya wa sikin am kan nga ki ka ng vi kuma ka ujala ka ga tani si gi ati a gan ki gan kun asi ko ng ki tapolo ya m ta ka to a ka da si du ta ni tapolo ya ng ka ba hi si gi akham sung u ki chi si jala ta ka e he to a na ko ya kang ku i ta primiri nahi mchi ma ka ng gi ta ati ka ngi gan ki ka he tapolo ya ng ki am ya e ki chi ka gi ya khali kwa m go so m yin he ko awuzula tapolo nke tangku ole ta ya gidat set to describe ki yusi se ta nyong de ki vikoma ka hi wa ujala ka ga ke na yang he ki kunisa ki tapolo nka kwa ka thoda ku kan kama ku de nga kama ku da chika ngtong o ka o fagan em kem ki kam ku ngi krosi wala awa 5 minutes am kun ke kontalim

0: Ach, man hätte gekauft, jenige XKFM. Es gibt 5 Jahre XKFM. Kakom daki wala ki gya he ma sam kong ming he wa borikut ya wiki kwe toka ng e tsaya jwe kama kwe i wa sese ke borikut ya ng wa tersil ka tembo ina waki ming a fres tuma gombu de kai kama ka ng boriku kwe tam kwe hangula komisi ta nawe ki angke kong ya chon wa ngang aka talat ng e nawe ki iti tiki ku ka isi gya pala pala ka municipal ka hangula ke fir ki November 2016 tundam. Dan yang lagi dasar lagi aktua pelin gawa agia kharati ka tisa singkang ke viko maka atung ku panga a wana tisa cinji nguling mutani kegi da saada ke punga ke gani ka hiwa tenduru te ina wagi klik karu ya gani kuna chibisi duta au jela u kan e ke da ngau ngau ke chitu ge ku ke chakama kwe ka ukawa chinga ka krisi ke kwa i gama ke hangulan aka karat e vik kwa ma ke thun i ge da ku ke a gamang ma ku ong tham sung u i kung i ge ng karat in em ta se jir ka gde ma kre na wam kong hum ying he wa bergu wi se jia na ma sa kwe dung hum
1: Kamme ekska FMO faifu kota kutin kamene tenkisi karafa ha te tawano tameng he te borikusi boriji te komsa boriji anji te ki yama kuta ko te komsa hinye je chamti traso katembo ta kono fresh to mangumbu ta te ki gwen no boriji ate komsa hinye je o te komo gwe koroku ka koroku he kun ka tin kwena ana na viking ngi ti e nyam ka aki ya kuta ku koro gun kwen u tunje te gara karati na vikisiki abasi hen hen khamati plus le ker hearings koro ku si 4 november ku 2010 sesin pe na ku siwe em ta kon te ko mo gwe aki do have anja cha kharati awu hunu chakya te jao cha jao tam ngui ngui kim takhono te komo gwe mbunga khwena ten ru te ki takhono karu ka gwanam ka khacha ka ka te bara an ka tuwa ti ka te ko jaho karati enga oji an no aka koro gun khwen di karaka ku anja te ti kha aka khwena te garana tim cham he sei se cham takhono sei iri kedam di bori te acam te komo gwem
0: yalf manita ke katwa 5 ke xkfm ka gagal nawa borgum kitam ka hangula komisi ta navik yang ke kong ya chon wanga garat e navik ya chon ji tu ke tu ko ji gya pala pala ta municipal ka hangula ka ji ga kun safir november 2016 na ta kaung si wono tu nyen der ta kha hangula gar tu te kala hm ki nur ka pun ya chon ke kunya ke ege aha ati chi ki wolin wa fai firi ki yi he wa hangula ka om yi de tar tu te o yi ku mi de kham sung u ke ga maten ke le gi ya khanu yi wa hangula wim
1: te unyam ka bori te hana te kom sham koro ku ka te na ana ngiye ti na ve ke ki nyam ka ki khan u khun ya ko ta ko koro gun u gara ka he te gara kara ti na ve ke ki abasi ng he plus le ker hearing koro ku shit fir me i kama di twere sen ten sesin tu na khosi we te gara ka ta te gara kara ti no a ki kan kara ti ya si bo na ti ne khan der ta kha di khu a ya ko ta ko gara kara ti north ka pu ki a ki gara ka nga o ji akh ir u khama na khwashan takana fai fir ui sinu teno kiang tahishan tita tim.
0: Gam kau yin tama platform tini kuna khabe gan kuma ke khakha i kwa ke kwa kwen hai ka kika ng da newe kyang iya chwan i ke ngau duya kwang he i ko an hai kulu sung mo kwe ke kham sung ui kung ma tini kale gya tkanuk ang da i jeng tini to kale gya tarat uing e ku ke gde mo ku ong di tarat u i tse mo ku ong hangulam ta hangulak ka ong ko tama kwe da ki kawahi yigce agala cwice mu ku ohung nga kulusung kathwisa mu ku ong cinji yibunga gi kwa igamam
1: kwena ona ko te kona platform tin jiki aba ki handi ange ti na ve ke he aba ti tamaha ya ko ta ko ayana baraka unga ujiki te no te baraka ti tati khana ukanji a korosan koro kreng na a ka ti khana ya ba ti khana koro ti a ki anja sino go chak kara ma sha mbunga kona am
2: Good, it's a free underang to come passing Panga government. Manage up on our government, passing to my Panga Kanai, Sing Mandira Nikama, at each of the underang to
3: come. I don't say I was here for you first, kissing a ticket, Kafa, to move to Koro and a commune, the way he's an uncle.
0: Kaka ehe, Hangulak on Ging, Yakawin Kamakwe, Egen, Yaka, Mukugia, Democracy, Chicken, Hum and Hokwa. Yigeng geta angon da kechi khaisi plengwa ka tin ngoto ka em ta ya ihe tani wang ma hi kama platform tin ya khuna hala ya hingana kwa viko man hukula municipal viko ma ko ngoto ka platform tin ni bunga hena wa ki economy kolom ki viko man ga gani khuna hala ya ng ya chi dge da ku ke ngam yam
1: kun khuna ya guta ko a koro ku he ya te gar karatina ke in karotin wo demokrasi si u ke ha ke em no kuna a karate ata ke in kamati te mahati ya hoji gonam ka hati wo khana ye ma ta tinji ge u khuna platform tin si na kiri he wo ana kiri janjimi tin jawo di hambe a aki jawo han jaro mai ko ke in kara jaro mai ya ko a ta khonum khana anja ekonomi kita maha sama hu tobengo ya kutaku ngo tema kadi temam
4: we do have many challenges here in Blackfontein I want to see real jobs for young people not just promises too many of us finish school and sit at home I also want a basic service to work water that comes on clinics with medicine we don't need more speeches need leaders who can come back to our area and show us with plans with deadlines thank
0: ta gwechi ke he elkin top ke ni yang he wa mandala ngau ke ufika ke nor ka bun ya chang hangula komisi ke ta tu mu ko o hu wana ko sin phaisi yin he bring na ba yi o hu garan tin e giya khan yin he wa hangula ka wim topkin akon ha
1: ngiu khwed na nyam

tsamme exka fm o sei se tsamo ho tahana te sei se re bori e kom sa no bori sei se ri ko e ti ye te ti tresel ka te mo di mbamba ka te ga sei se ri bori he ke ke te nte mo ham ke wo ha minister a polisi na di a feros ka chilia a karata si khana 600 million di siri a Polishana ki karati, polishana kaushan kasha jaushi, nkamote em, si kleheti aki, si yelanguma tui tui sha klehete dertaha yuni, ki ahe ina ngo jau katem, kasulia takona minister a amina di am, enji mocheha, ta media kam si, ki ya ko a karata, tau kushi khan abasi yete kehe e yaba an ti ni akhama ti tui tui si ngasi kunga ti si om bapara kwen ka ngun kwena an ngungi ki ngwa anak arako ti kwe kim kasilia an ka ti Gauteng si di provinsi si u regering na ukandure yonas bara kwe kina kwen nga ti plasi an an tau sa khung wo gwen ama an ka ti nami yete jarot ay regering na Tahun Austria ke jiki dan te dinu amborongga tuwitam. Forseter a parlamen de si u ni afsetting si komitee ta akite na di a makasule gana ngati khana ni e si ekutaku a komitee si di dokumende a wofum kisi kagwe Kwaati a Presidente Cyril Ramaphosa Dowibe tam Presidente a kati si wa ka kuwe nghe kumwete anki kumetia na jarok are kutako mung tikuwe em ngi matieto si nyehen taktaka si amie tikwana tikuwe em a ki fraslaka si ki mung sana tim si khana ku ichao ji a kha gwe a ki Ah, Sanji, Tesan Nahinji, Velt Plasis, Oji Teok Plasis, Palapala Quiki, Twirisentin Twintaha Gana, Baparajinji, Kakaunga, or Capstat Quiki, Karati, no Aki speaker, Anum, Shiki, Kayete, no, the Kayukun Karamako, Toko de Diza, Karatin, Si Ramaphosa, Aki. Ramaphosa mwahe ajashinu shaibita gana ngati kumitia nangina ana aki jarot ayikwin an a jarot ayikwina siye kuta kuwofu mwoka ngako shikwita hata msika siye kuta mwgwe a waka kushi tesa natihe enata shidosa narita borisi khiriwen koro kuka ang kona Koro kuka kungkara mako na ngate tam ka di ang a koro ku kamati si yate baraka di angye ti navi kiki tegu a tegwe nyam we ki takano tam ka akhasta si mki uafie ka kuna midai ki ya kutako ya a karata khan ukandure medrandi kwisi u kleji am nge ti na fikiski an kuna ya te ko ta ko te gara kara tin kuru kusham a kuru kusham kama te kuru shanam no ni kuru ku he kun mati ni plus la ker hiran si kuru ku november ku siki o a ni a kuru ku ka tin kuna u jao shi ja sei mama bolo nga tin na fikis nge tin ski tibia ko ne ha million di kwe ya kota ku gara kara tin ku korosham ama a ka tin mi ti hasa tin yin ko ma siebe million sika no khana aki thi ya yan barka unga o ji anyu shiki na horti ya te gara ka item ni hasa tin ti be de sin tin yin an tu na ku shoka ama a ka ti koroku khwena ana mu ku ta ku go thi ya ka Ayan Garaka unga oji anti ungi u quinta maha, guayate, Garaka, Uafika, quina anka dear, Sisit Africa quina, Anjasinu, Anna,
ngomungu taku garaka na kukuru kunyitamatea ya te oruku taku ya kuru khatam buri tuwe kame xka fmku ushka ukoma na shewe kama takono testa khabana koma gwemu.

ham kung at ba man ito cha uwa tere karata cha anahwata ya cha kuya ngare ham daum ama cheka daure ham daum ama ngleve daure ham daum ama ngwag daure ham daum ama kan daure ham daum ama kain daure ham daum ama kukuru daure ham daum ama gamtui daure ham daum ama tuitu ya ha Para da king, tuitu ya king, hambe cha atunga ho geita macha ibe, ngwako tamahambe, gamtamahambe, ntaha, chakoya kaoya, toti acha sita tinka si o dowry kare, agabagua onana hata han kuante moma. Nungata I temo ngiu kwea, sporti se tangi etegu yakota koneko kanom. Tikantsausa sporti khone khojike te trete kono tikantsausa moqo before belt ange tournament khone kho ace u winner ku bora cam haspani vetu tia bora ji haspani ji ia te date no te ana kwa kha chanta munu mu omtswa hambe nge u khontsweqo kana mu omtswa hambe chanta chanta chanta khwe khono tsame ntato na te dita matimu wa vere tacha cha khwe khono tsame nge u khwe sporti ncamaka sporti hende go he kwana ka tangi u khwe ncamaka sporti ke te a te ku kwa kwa mara khasi u cheka site ko he di mieste nge u khwe na anja ga akuje kya o kwa sporti ho kurita jaga kwana ka wo kuri ku shi u kwana ke hura kwiko ngwe kwiko kai kwiko kam kwiko anja ha kurina ha abora ya kurina ha no kurina kwa ha ke utrate no ha cha ha cha kunwa kai kwa kota ko ngande cha de cha munwa cha jara kwa ha cha ti ata ku ya ta ma ata cha ti ja karata kunwa kai kwa kota ha cha ha cha ha sa ha sa de ta tsan kwe kwa kota ncinja ha ku mspane ncinja ku mspane ncita de ta ku ikwa ku de ta hinye de ta ma ha hura kwa ko kyare te ti kwa na kwa ha huwe ta kwa koka tsuitsu ya kunwa kyare na ko ncuma u kunwa ta switi kwa nwa mkwe ncuma ke kwe kwa ka ho poko to ke ka ho no he e tsum ke kha na he e tsum o kha sporti he Ante usange ukuto cheka ho he sporti ye ki hambe sporti ye ki hambe jire ukakunga na kwana ki sporti ho te more kwana ante usa cheka no to unci gaba guito kunta onana ta hansi ki to ata I karamo sporti dawe kanze acha kunga te no a sporti de oca ki khana a hambe Porisa cha onar fraha gobe cha ara ku tekere ku ta u ka tete ho cha are hisna ta ho cha are tse ma tete ka nge ho hisna ho cha are ati ho cha wo gobe cha sporti ku udao ka nge cha hano so sporti ku udao he te mote o anja khana o khatla khadi dao a nta kye kara cha kloku khashi undwe ku kwadze te ko zicini cha aguya ko to te jere ka sekhere ku ndwe ko be sporti ki te ko nna kwana ka sporti nge u to we yen fan to u ku u dao si to corona ko ta ka e ja ku nga ta ti he kwana ka sporti ya ka ko ho tse u na mku tse u di nna mku da ti mi ka re kwana ka mbumbumbu ta ka yekwe mbumbumbu ata ka yekwe e mboka pwe kwedam jikan tsa tia teki teku ya kota ku kwana ka teku ya kwa dara di kwedam ngom kwedam tako teku ya kwa kwana zika an ohi oro kwe kakwe nga kwana ka timi kate ngam ku angi ukwe de kan tsao di akwe sport ya di oka ki sport ya ki kau kwe teko mara ayo diwe sport ya ki hoka kwe kan tsao sa tini ha cha mo gobe gri kwa tenja nge bise na hota honga kwa kota ye ngani cha ona tanya ngani sa ona tanya bye be yele mfuke sima abora si ise na tesi oka a wokuri si oka si oka yele anda khamano focus mata se ko yom ka ga tswe ga gwa ta a ga teta cicidi o cicidi nta e o ke di a go tswe gwa ta teta mona nka cha mo tswa tswa na ye ge se go sa swisire go teng go kongwa teng tswa tswa na anta ma ga se tswe ka na ha go tawa gana wo kuri mka te go so cha mo nne dao he sport kwe he cha mo cheka dao nge u kwendi ka ye ke nka kwa ka nge u kwena ti do wa te te u nne ai ku datom ji ki tswingo sport go etebe anga npo ji a wo ka o sina go ta a go a wo ka o ka o sina te gym mungo ko sporti hoye e anja sino te a gereelde basis tan na miye kongo na vieke na vieke jiki
ngok age akungo wokurikara kuta kloe ko koko so as before building ngok nata ya sonda uika no kuri okwe ya kutu o makwa ha ta kwa ha no kletla iku e te te ngwe kama ngwa po ngwe kle wo kwa gwe ta kono kutu kata wanga kle we sonda ngwe kle wo kwa gwe tu ngwe ta huwe kumkwe nta ma ata kacha ngwa kwa ngwa ku timo wago changye kwa gwa kwa etia so temo wa de sporti ki ting khie si hengye ukwe toe khie si an kleu sa kumkwe sporti ki ting khasi u kwana je khaji a te de khate khobe kwana eka de khate hiana hiana te kwana kwana ka te a re kare cha khobe kho cha tien class na te khwe sunwa ye khobe te e bere khati sport kho de kwana kwana ka te nka ka te u reals je e ye kho tshwande te nka ma kwana ka te e bere khati te direct reals si kai o ka wo kuri kho te wo kuri khobe te te u nga e platform te nki te u je te nka ma kwe wana ka te uje te nyoma khono a te nyoma tagwe e te sino sinxe mo goma qo wana ka kunsha ga te tien ko jara jara te jara jara anja sunwa te CEO na ontate hino te sunwa CEO agore kare cheka kara nqo a nyoma ko tien wo kure te a moteto CEO sikim so nga kwana sika tito mi ka go ntime ka go si dao sinxe sporti ko he purururu atata ako na meko purururu ta ha kunwa ha anza adawe nga kwana ka ngie ukwe na ngonya makota ai ka adaw siki ta hunu tam ka daw si ngie ukwe u ngo ku o he ngie ukwe na ngo kere kam a ta ta tswe tsima nta khore nta ko masa a temere a khori e qoko ata qim kere ka nguji koyo nceke ding kujima ata khori ha gbecwae chak acwae ta ko nta khori na cwe kere ka mki nde u kwana kere ka eki dikuto sen a tsan tseu sa tseu kwana ka cha kere ka ke kana kwa ta nwenge u kwetsena cha koma gobe a oloku a kere ka de oke cha koma gobe ndwe ku a kere ka de oke chakoma gobe aho ku akere kade o wake chakoma gobe hunka ku akere kade o wake kere kade o wake chakoma go ho itutu ya ngam chamo te mkom a cha atu ya kha ngam sena tokwa kha no ata akuye te tete he te a ko te ngam sen kwana eka te ki heka mo ko te di tshek am a self chamo cha te ngam sena ka tsa di tshek am chamo cha qoka te sa ya bave chak a sena ko tsena tse tswa abatsa jesa yaba chak unwa ko a ko tesa yaba chak ke hetsa mcheka go ikitesa yaba chak ncam sena te kwana ka cha utse a da chak ncam sen nga kwana siki a cha ncam sen dikuto he cha akhate self respect dikuto he tsuya kho cha akhate maga cha wana na ko usa re kare a dikuto he cha wana na ko usa ncin khai ki cha moten kwen oka so cha dikuto sena khwako tsumkho mkhai ki cha mote mahonka gobe natano tswitswe senve a cha motin cha dikuto sen ta hoko cha ncin khai ki mote nko a cha dikuto no natano tswitswe senate na kone ka temo ate kere ka a ta gate a ka te si kha di kaikwing a cha ke qhagwe kone ka a ke cha qa ya tin khwen qai khwena a cha nga ma te khoji Bible is giving me a khwahi ngie si shiri khan a sao khan a amori tino chak tseu tsewa te no nge mungum kham kyanem mkharata mchakim ki cha ohi oro kia okara ngano kwenye kwa tao tegwe Bible ata kuya khono ngie cha kupingupi ya kwa cha utako na aishi okano aki cha kwa na senta tingi oba ngati klas na teka amie teka eti ukuna ati honka akon a angese an ati guyate kwe mkhano. Ngano ti kia ukara kwenye kwa tegu. Ngano ti ukaiji kuyo ti uhuwa gwe. Ngano ti kama hinkoji kuyo ti kana hawa gwe. So ngakwa nasi ki, ngesi a atano cha kuma kukhere no. Kiare na kukaisho kasino cha simende to we. Ti eto huwa ma. Ti ngasi klase na take a ta kwe aba. Chadi kuto no. Chadi kwenye tamaha kwa. Chaki kama te. Chaki ya ukara homke mnamki kwenye kwa tako te. No anki te ye kle uke waklobe si cha uko unkana cha dikuto no cha tun kwen tun ta kwen ka yaka cha muwate na cha dikuto yata anki kle uke wate ta kwe hokuri a kakwe ta kwe gakwe ta kwe
acha mungote tako hota acha mungote hon kurina angiesi acha dikuto na ant tenta mungwe kwete nita tenglese na ham chari cheka atan aitako masweka cha aitako na kutako ngasi ndi ukwana ngandi mkwam ato huwa kijao kanyako ngandi mkwama amkwam kitinya mano di yo a e ti tswabe ta magati mu wa gwateng e gating amtswam di ike ka ko o se nqwaseta ding ta maga tsa mono a a nna mata nna heta na kwana ka ke ha go tinxe of ke ha go tinxe ma go a mo di toki to di tla wa ke qwano amtswama kwe mgama ama a tswe kwe ga a ma ka qwate go je a je aje cha kasta de kere kaiki aje cha ukere ka cha qaya den khwena cha aqe uqe uqe qaya de kunya cha de cha qe wode no cha di qe kunya qa kuno cha avre khan ngwe khan cha qa ko ran yan cha mes ingandi nge e ka huwa ke cha te cha re tsone a te bara kara hano cha nge ko ta ko shikom na ko cha si di khatsi koma qhere ko ta di khatsi mie go ka te ta mate komsa cha yanu kuno qe yo be mkitsa se bara na gota cha yanu khutu kutita cha ngo ta khono tsa tsanisa na nngwe wa go tsa mong tsa ita go amta ma tsa ntse o tsa nge go go enkete no a ke tsa tsa be a ke tsa a sa si ma ka kwa de ntse no tsa si kwa de mu a di di kere ka si o ka ta ha ti a ita go venta go en o ka tsara go ti a ita go ke ya ta ta nya ta ti ya ha nngwe ke nngwe ma ka a go di kwa de kereka si oka so kereka ke ti di kuto tsan onyoro tseu die tsa wogwe no kereka ke ka di kuin atsa di kaya ke tsa wogwe ke he go di tsa kunka ta ji di kuto mka tsa te ku ngwe ta go no kha mka tsa kuango so tempo to mo tenge go to ne dawe nxa kwa na ga a sport ko ti minya kwa o jere dawo atsa kereka ke am sena go ta go tsa ti khanem tswasi tsa khanem anzambia kono cha mungo go jireta macha kuye go be cha mungo polisa cha seta khaeta kha kwa teno wa ate ngandi mamakare of ngandi ta tiko nga uhe makare cha akhobe nkubi nna go ta le cha wikate hinsela ntho go ki cha teti ta komi ha tsare tsona komi ha ngo cha are kare ata cha a go be cha ara kore kore go be kwa nae ka cha dikuto no chari ka ikwi a kha kere ka skita a dawo he kere ka kwe na kwa ha a dawo he cha pururururu ti dawaka cha kunkago ogam di dawaka okhoro di dawaka okhokhobo di dawaka cha kwe ko kungwe nda pururururu ta cha abre khanwe kha cha cell phone mak eno cha kom no khona cha kyate cha ana have no khona cha kyate so nxa kwana ka nge ukho dote ucamka dawshi tenge ukho te kare ko kaja kunkho ta ti he kere ka kereka ti aminya kwa kha ama weku ahambe kereka de oke tsiya wokuri a kereka de oka kitin tsiya ko to thorona ko to am kotako e am kereka o cha kana khono kure ma cha join yegwe cha tsiya qobe cha mdom ma khu ta cha mdom ma mie ko ta ma kha cha si join no nta twara kwa mana tsipa andiri thoma de are kwa ta mie ko kwa lo khaunta ta khono kwen ta ma kha khom de ya hok of home gene na hoko ngo ko cha mo gene ham ham gande ata ba tsi gene ga tswe ngane ba ata tsi khuji cha mo de cha tlo hi cha je khoro hi ta ma khano kere ka matsa a ko ta ko am cha mgo ma cha mje kho ma te kwa khwe a tsinja sena tota a khwena mi ka go ga go ta khono khwena me ngandi mtswama kona ngiye ko teta ke di ea ngati mtswam di kama di si adakwa kwa hano hambe ta mahano muimbe no ngcenu giyane ta khaqinti di kwenge u tiki gqeko cwadi no ngiyanta amtswam ati de ti sek tiki kaqo cwadi no ngiyanta aqo he ti de ti sek a bore ji ma hokta cha ke kapo tiko kwa kha dao shikere ka koshi u khana kha he chan ku he tseu no khasi chan ka ko gaba gu he ohi oro kare gaba gu ka chana ka ta khono a kare he tsa kwe o nki tano tsa tsuru na go a tsa khama go ka se e ka ma kwana ka nge o khwetowe te a kwate kereka kereka di nwa wa tsiko di teke ding ku tuko sa ga kereka te tsiko e profita ta tsiko teke ding ku tuko sa ga ma kwana ka tsawe tsa kiese he ngom tsawe tsa kwa ni ku si ti we di nge o khora ti kona ta ha he ba halva sport makati kunte
so a go jeteng ya makotang a se nge o khoteng nga kwana ka tsa nge o khweta tsa ano nne tsa mkhanya ya makotsa le dao a kuro na o tsha ha ya tsa o kweni ke a tsa si ya go kere kare gere o tsese o ka re tsa kya ha te tsa o gere o tsetsa o yo ro ton re tsa kya te kwen tsa a hung ka ra kuye te go di tshinja sena go tako nya mako kwena tsa ma tsa ke kuita so nga kona ka nge o khoto te u tsam ka dawe kire ka nge o khoto ngo te te an o ye o tsare ko ngo te tswe kire ka ke tama ti nke ai thoro iko wo kuri a ti kire ka ke nga kona ka te u tsam ka dawe a da khono tseusa tseusa a tsam dawe sa se ta ha ho nge o khoto te nge nga go be he te a ka te bisimisi e di nyam a Tungi ukweto kiti bisi misi edi nyama. Ngi ukwe an esen angam. Nata esen kwa. Ngom kwa ikara juwako. Kasi ya kayankono kwe esen am. Kini kwa ikrum am. Bo kwa ikrum am. Ka ofu kaba kwa ikrum am. Ka ofu kawa kwa ikrum am. Ka esen barala tuwam angakoro kuno. Ngi ukwete kiti kwen kwen sena kotako brenda kasi mkaita ako makom kwa ikum kwa kawon kwa tema kwa ba kwa itama brenda kwa mahinya kwa kumantaka no ngeji ite mwade kwa kangi ukwete kiti biesa kaiti model jingote jao katatiji harshalon cha juu sena go oma cha kwen sena go oma cha kronko sena go oma kwa am satani ima cha tekenga go oma Satan kla tati ga anwe tsa kla je tie kokwane ka tati minka te mara senga go tswikego ta gono tsheyo go be mme tsa tsa ba tshe tsa tsa ba ta kom am go yo be kana nno ma him angie go kom ama tsa tsa ba tsa ba tsana gono tsa tsa ba tsa ba ta gono tsheyo nno ma mkhare nkhara ima juwa go ino potlo tim ka tshongwa dusika nne go dikuyo tswa go biesa gaiteke nge o khwete fuka se tati biesa gaite nde o kwana cha biesa khaiti ki tinu u cha se u khasa u cha se re khasa nakona ka cha biesa khaiti ki biesa khaiti cha nyama ta ka ija hanqwe u se re he cha o qhagwe u cha mi ka sa ti u he ti tsugu je huwa ko ta ko ti nxe go iki am se na ti nxuwa he nga khona nxe e ka ti se re kha cha ata makle ke me no biesa khaiti te ti cha qhago be mboronga si u si he ka biesa khaite teite cha cha gobe tsunkhwena si tsa oka khwe biesa khaite teite cha cha gobe tsunkhwena si tsama oeka khwe biesa khaite teite cha cha gobe tsunkhwen u sikana ho kotiko te khong kae ko nata hie nde ko na e na e cha o biesa khaite ke cha ti na cha o biesa khaite si u khri o he cha sere kha gwe So temo tenge u kwete tenya makotako te u mindset tahana mieko te u kunshi unahe te anze makotao chinja. Change si tumkom o kata wako chao cha te chao kwenye si domi yisi koyo ngandi kawa tendani, ngandi jeho tendani, ngandi ata hiyo tendani, tingano kia nkawago. Manzecha chiye gwe, manzecha kwenye kwenye gwe, manzecha sereha gwe, manzecha wogo chao kai kojia. Kwana ka chak ha ngati go atati din tiki chekat ngani mkingo kiri ate din tiki chekat ngani go jereka ku din tiki chekat aho he uwan aho he uwan matsetsa u kwin he cha khwana gwe matsetsa muwa agwe ndi uta hinya ta ncim tin tsama de mkoma ata iye tere matsetsa u nqa a hetegwe nga kwana ka ngi u kodo we te u dawji te ngi u kwete kheruta ka okhoji ancinca sikato ti xa uxon ata ita so te urutinge ukhoto te kunwa te hua te udao jite ha kaji sport dawa kite ha te udao jite ha kaji kire ka dawa kite ha te udao jite ha kaji te u biesa khaiti dawa kate ha nwe dao ji yoka acha moti ncha ku uwa te ka cha toto mukara ata te ho ateno Mano hambe chaki cha klago wa hoa. Mano hambe chaki cha hunka ago kwea. Chaki kwa naika e na e hiho heti kwa naika ndiwe cha nganga ago tun kwena. Cha uwe cha e na e na kumbitere ki e na e na mbapira hese e na e na invoice jise e na e na furat hau jise cha ki hent e mbapira hitwa kumbitere hitwa biesaka ki hent e calculator hitwa ki hent e teller hitwa
tsa biesa ga ke hetse so teite tsa ke hambe tsumkhoma atana ko xihongo ka khwe tsumkhoma atana ko xiqhawo ka khwe tsumkhoma atana ko ta xiqama oeka khwe hambe a teite tsa ke no hito nce dao jikenge u khwe tewe te khanti khanti khanti khanti ta teteche tete ke a ku kara ko ta temo nano temisi queen a tsa jarana ta akwaneka tsa jarana ko ncikwenzi o tsa ya gwata so akwaneka hiti yo te u ti konasa hiente mi tete o te o atenga oji a sporti daobe atimika gontimika te ba wa ta cite nga we anzi sporti nga obe ba wa ta cite nga we kire ka nga obe ba wa ta cite nga we biesa gite cha u hetsa nga kara go sinqomka go be tsa ke a ke hinsena go go he tsa gubu o go kumo tie tsa bereve nie manti kumo anti di sere ga tsa tie kumo bereve nga go a he ga itsu nya msa o a tsu nya ke se kya e go e tsa go se kya e go go e go e tsa go se go e se ke o he tsa go mo imbe no tsuno tsa tie ko mi ya te ga ga tsi fraye kuru sa ya ba ga tsi fraye mo to kuru go ga tsi ga tsi tsowa go tsa fraye ga tsi kuru go tsa tie ko a ta ya ba te ga no mo imbe no he e tsa kwere kwa he e tsa tlogwa ta khona nceda he ta he nca to kuye de queen si ta khwe de queen a ha to queen we nge o khore ta to kuye de queen he yi kya o sa tsam ta he tla ba si kya o ga ko ji utwa o yi kya o he jwa ba ke he ha kwa ka ko ke twa e twa o yi kya o he jwa ta ma ga si be so tswana twa ta ha go jiseta anja ga tshei ta tsano tsa tshei ha go ga hetsa uo kwa ka tsa sikano tsa kya re tsa sinqo a ta kwa kwa ta ko na twa ta hen kwana siki e tswana ta ba ta ko a nqo te go joka ta masive make ma twa ta qhete ntwa ma si obe to ma qare ta ka ta ntwa na si obe butri ma qare ta ka ta ntwa na si obe jwa ma qare ta qhete ntwa na si obe kwana ka a twa o sa kwa ko twa si o ya twa o he nce nce twa o he ta ko ke twa o he ka ko ke twa o he tsa wa ke teta xe a ta iye xe moko ta te tsi yata ga twa dri ka twa o ta te ko ta ta ko komita e ho he na no tsa po tsi kwa ko aye o te kom si u kuru he a en ki ya are kwa ko mbamba kwa kwa hanu twa han tsa koma de tsuma bo tswa ti di bo singa ne ti e ho yo ngoroma ti di bo tswa nga ne ho sie ko ta si ka ka sa ka si ku sa tlam tlam ta ko sie ko ta ka un kara a ka si ngoroma ko ta twen kara sinya ko tseka e ti di bo tswa ti ho unga ne ko a ke are ta nwe si ti e ka mama ya are kwa tswa ta ga ya se bo kwa ga me ko gona a ke tsa de tsa ka mang ke ti e ka mama kha kha u ye ya ko gona tswa ta ga se a ko mso ka tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku kurtupu kurtupu kurtupu kurtupu a ke a ta njambi ku njambi kwa ko di ga kwa an wa ga nwa ko ta dzabe ma qhi jwa ma qhi ta ma gano ko mkuru a ma kunt no mkharo kharo ko ba a ke te gwa ta gu ya sinya bo kwa ka bo kwa ta ti miego gwa am bo ma nga kara go ntse ko ma tsamo ntse qe qe qe a ha khuri na go tswa e mka ntoro tse e kara go sam ka ka ka no khom ke go ya tlo go sana go no ba re mboqa go no am a ke ta hona bo e ama go no mi he e tsa qara tswe khuri na go a ke am tama kuruna tlam kuruna tlam tene ya ti ya ro go ga ti o ti ka wa nge go ama kya re na hanu ni ha u e tsamo no kwa mana khatana hana nge e ga a qara tswa ga mtse o roti go shu jao shu ka tsara shu ka khoma na nge e kungwa khwang a ta biesa ga go ta go tsena tseta go no teta nga kwana siki nge u go mata nge u makaro tswa tswa ta tsite go kuri he e go a wota be tsa nge u tama e go nge u ta ncite go he an tsitso go ntse mo ding ding go teuta go kwa ameke a tsela kwa radi ameke a ding go a go nge u kwa tsenye ta tletini go se ta ba nge u sa se yoka gwa na mhatle tswa ta tsiye a te di teta no nge u kwa berem ata go kwa mtsumi ki te tre te go ta go nge u kwa a nyam ka tsomtsu a kwa te nge u kwa a kwa ta go kwa amtsomi ki tsa mo te tre te go ta a go nga ma go tlo tlo go gomhi te ka matsa tswa tsenye ka tla ba mke yoka ta siri di se anka to tlaba mkiao ka cha aji chete ta okuri kari kiana sasi kwe kiana dobe siyaka kiana nguye siyaka kiana ye eka kaya asichao kiana ye eka ndekwa sise
chache wokurika tswatse chache wokurika da khono go kebe a tsa a tseno a ke tsa khruta ya no timbema tsa tsameno ta a ma tsa qa ma qa ma be tsheqwa ka tsa ntaga iye kwa go ta iye kwa go ta iye kwa ta tsa sitheu no tsa simi de den tie a ta tse ha mama tie a ta tse ana tsa ke ngengwe no qhano a ta tsa khomisa go go qwe i ta go tsa tsheqwa no ba re mtsa qa tsa mese e tie to tse ha go tie ha tse ha go tie ma tse ta go he e ha he temote ncinxesika anxiyedanqe kwinkyuqo adatshiyehe nxakwanasiki ncinxesika kwesina xamkurhom kitsamube tsaxawarawaranakurhunka ham atamaha cwa wokurie abetsa wokurie teta tsa cawa khununxu cwa wokurie tsa wokurie te titshiyeta camtsa tshino tshota nxamko tsa cama rhwarhwarhwiha adatsha nxa khununxu di mieste tia ta khoqa nkitinku ngiu ta ko shiye ko ta nkitinku ta khoqa akwa ta tsa koma gobe question ha tsa ya thunka ta maha hereta u ta no tsa mkhum o ka nwa aba se ko nku aka se no sinxa ha mbambara khono mi e tswa ma u ka nge qara qonwa qomno tia ata se nya tin tia ata xa o komkoma ko tia ata se te ko ti u go je we wereta a ga ya ti an ka sa ya ha ti matwen kara e ya go ye e ke ra na tsa se nge ko tsa munxe e ka no tsa khoma na khata makwena swe tsa qhebi nxe e ke tsa kona tsa a a rona khata khoma na ko ke ra na ya ha nxe tsa xa sho ka sino sa o tsa sinxa ndo am ta ko ma nya ti am ta ko ma tsa se ko ta ata khong kara ko ta te nya ko ata kha a go je ti kwangwe na go je ti kwanta ri ai ke nwe hambe ata hi ko ai ngamkwana ma a arona a o sena an khwena tsiyata so nge o khoto we he tu te u dao a te nxe te ti ga koro tsa ha o dao he ma e tsa ha re ma e ke tsa masika tsa go he gu ya khwata tsa ga ba gui tsa e tswa ku u ate ma dao ka tsa ku u ate re karata nxe dri dao ji ti tsiya ji ke tsa sporti se ta ha re tsa kire ka se ta ha re re tsa o manu e ti tsa business ga go u na utsa nyama go switi tswa je qunka tswana tswa tsenta go tsabana tswana magote ncambe ata tsabana go qunka tswana mango tsa tebe qunta ding kwana ka tswana xawa go ha Africa o ma vitamin C e kwana ke a go je tsa nyama go ta go khona me go enki tswana sa ka qeno nge ta em khoba me series benze e kurwa tete mo o nna ke tswana sa ka qeno nge ta tim khoba BMW a kurwa tete mo o nta latest hambe isam an isam kara kwa o a fry gum fry cha u dauji cha ata kwena semeko kagwe cha udauji cha corona ta jinge ukwete nge ukwete onyagwe ke cha kwa cha gobe a go nge ukwete o gobe nge ukwe a nwa o ka question a gobe cha gobe unkugwe ta go go nga kwana ika kwa tu cha u teti he ye ta go tsa a siri na cha a swere ma go cha nga go cha tsogwa tsa re tsa a tsuya an ara go tate de drapa a te tiki cha ya go cha muwa go ntsha sirina o ka bana khuo go ya go mba ndeto a ke an a ke ti mo ta go no cha a nna go an a ke be te mo go enxe a se o ka a ha cha go ye go an a ke be an a ke de te kwe khan ko ye go te khamata ka kwana ka khana a ko a kwa mano mka ko ye go te khamata kwana ka ncence te ye hiye te go he tswa go mtswa ma sei security ma tsibamba maka tin kuri tswa ma de butri maka a ye makem tswa go nwa khaya go tloko no ncenzi ite monde kwa gano te o ncicide khwe no khongu ta cide mo sobote o he e nga mkwana ke ata tsa sicicu ana jo ka siya go no ncina tini gara komtsa e ana khwe so mo khoma tsa tiki ya go a tlhangkhate a ta ncina tseka koma go kwana ka teu di kuto ji ta khwen teyo a ta khwena a a rona go ana go te hi ji se go tshere ga go ta ma tshe ga te ncince tshi ye denge o khwete te tshe ga go ta kwana ka a kwana ke nge o khoto we te u programa te gere gere te te tsika nge si tsa tswa ga jire o ka kunsa ya ba te ve nge si tsa tswa ga mboronga a go sa ya ba te ve na ko tswa ga porisa de hotu tsa ya konsa kya te veno nge dao ji tonge o kwedi nge gaba go egwi gwi gaba go a sport di a gwi gaba go a kreka di a gwi gaba go business di mano te hrokota ka e tsa di konka de makwana he aji tsa u dao ji
ucha sinqoma go kwesi gagwe tsa sigxakwe gagwe tsa sicwa gagwe tsa sicungu ogwe tsa sicunxa nho ogwe atsa kare hincwa o tlana go dikoyo tsa o gagwe cedao ji atse atati tenqoma magwe tate hantswa tsi hone ten siva o ta gore nyega fm ski garo nu ta nya go tunga go darati Marcus Jetembo mseta kare thuka ate hanga a 12 wesin a hete tom o gobe a hete u chegara o e senta cha tunwa tatama a giano cha chegara kweni ya tana hiye tasi e u kwa teno ngano to yo kheri o khaa so ya hiru te kha Kings of Content 012 takti ten kwen ki tu te kwe mako anka si diva kaye kwe kwe

0: te o mosowe ana go hetwe ka nete ke mosobo tong nga twe ka nete ke kwa ga go di tswira isi ka te go be a twe ka ne go ha kwa go di tsinja tsinja shane go kumo nyama go te te he tsa o mo ka go te te ka ra go nya go te he a tsa we ke tswa anje a gola e jim tsama anga tswara go note ya ena mibiam o ke o mera ke te he kuna te he tse to di tsukanje bagane jiki no te jiki kwenji tarada kwa kwenye karate shentehi na kita matakara kwenji tehi kuna klawo kutehi tahunu set afrika ya tuwehi shafa kia kwa sandam kutehi kwenye stamaki ya tehi khasukle zika na khae iya tu kateta kwenye kutehi teda kuta ya klawo haaki tahunu te kwa nite platform ten kia kwa kane kwa titi nwa te kane kwa haa kwa tete nchinta shanje muwa kwa kumwati nito te kwa kwa mbe teu teke kwenye na teu kane kutina au kwenji kikana kutete kwenye teo kwa yuki te wogwe, taa kukwena akwiri tehe na aneko, akwola jika tehe, kwa mna achawo njiki tehe, kwa mshika. Takono te wogwe kwa, omeka jina mibia shayashi na mibia kia wehi kwena, takono shimezdrev kia chige hiko na te wogwe, takono platan teni kwa na tema te wogwe, ana te swere masa, kanata aneko na kuhano, na akuja kana muo kuhana, kana aneko na jiki. Ndeo cheka jina, ndeo cheka vehu ji, ntaka na kwenye, ntaka na tehe nga jiki leta. Te ana nto, nangwe kato tehe, kana swere ma, ntaka na kumwe kane koha no khudi tsama kana kita hinsa nte ta go tetsinja sana te ntaka na go je e karamo mo tirita
1: ja te te te xka fm ki
2: domma kwa te makwena o ma platform te ki
1: ona ten sieva
2: o da go nyega fm
3: te te ino te te te inkama a koma tara tara ko kuka tsa hwa ta no kuri na kuka tinto na no nge uma ki aka nqa dikaba magwem am nqa ha mga dikaba maho tanya ko no an aka nako shi an asio ngandi aka hambiri khwata tengia khwata te gaim ka tswa tswa ma no tengia khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha a tsi khwe a tswa a tsi o di ho no na kho ha no te sho para na kho ha a yi kwa di guta ma tae no ka shen ji ta di ata kon ti ta yin a ho ji hi no ka pini ma pini ma nga ta an ho mi no am pini yi ngwa ma ma hi no ngwa ko mi ka ba no kum ka ka ni ma ka ro ta no shi no shi ga un shan mha ma te te hi ka ma te go hi be shi na ko ko am kya ma shi chi ba tra ho ma te wo wa te cha o te te yi ham be te ngi a ko ka ho ha te yi a ye ke ri ko a ka ha wa ma wa ma no ngi a o o bo ki te o te te hi ka ha cha o
0: ma ngi a ku ma a ra ngi a ku e a ku ri te ma re a ko ta ku ma gi ka ra ko ngi a ku e
3: gi ka be ya a a ra ta ba ngi a u ti hi be a ra a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma e kha ma cha na ko yo ka te no mu wa kha ho am le ka m ki ya ho no te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no neka kuti ke kukwa hota hino acha ki kike no acha ki aka kutia kia banu bere koh tako acha kwara kwa hunu tuya iye la hunu to kwe ko uunu bere kai kai aka kome tona bere jaroho ya kinu kao kominu kawa iya nyako ike nga mshiki yiga kwa ta ata tete hi
0: uma akuri maka weti ata kome ron ite
3: uma cha akia ni makikwere tano cha wu cha

0: Kwelem boro ahud koma ga de atako hada soto de tamaha nyam karap kata ko skiri kairo kan African Goyam XK FM kite na motimil.
1: Ki soesa ti marriage kamuti to ti koma tena ti soesa ti smedref ki te sandam ta te ki tengan architect kunsa kiri na eje klam ta ti te wo aki tende ki te te tende cherese na ho kwara ho mani mo khubise na ho tao mo buruse na ho te sekel te baramatun kan shure kha te cheka te ve kha buka ji kana ho no ko na te afu ji kha te aki ta hon te aki go hi ve ti ya di tfe of a anduka wa kitenta kunkwa teta hi tfe a bora hota bora ngam ko tsa no ra gatin sa ha ka o ka te kun sin mo te a hoje te tso sa ki circle nine te hon te o hi ve ki cheka e nduru baranu garaive khuwa khuwe afo kwa na te nta tsao tata te te te a kin te tso sa circle nine drop of kun ta mo hanu 15 Dorop te kun hambengu Douglas yo ga ate ho ta hin ata kun kya ba tin na ya kwa tro ji anwa kunu anwa khiri so te ak sai se tsu sa sekel nang nya mara te ka te kun sa better a bara ma tu no ai khu tswa ne ma khubi se na khu thuta ma kha ata hin se na khu no thum ka ta na khu in ten sekel ame tsai ku tswa go de jawe uwa khu nte ku jawe ta te tsu sa sekel ta bara tu of an ai tsu ku khom khwe ya khwano
2: ntami ya tiebe go je a ki te ten no tiefe a ha ka se ka sinu mwe tiin ntuna tsami ta borang ma ko si ten kuna ku program ngam kuna si jawata of kuna gewa mo ten nta hin san ta tsam si te te we kana kwe anata tu program jinga ma ko tanata
1: Tete hingwe kwe tete mbo. Ngwe kwe te a ki kuma kukwa e ngama kote tun kuna 7 delan he ngama kote nu. Kunu kuna vidwe ge ukwa si ya kote of kukwa bora he ngama kote kunu. Bekende Spanye so ste Spanye South Africa si ening iye tino. Ta hono diha kwa haka eki a jawate klomi ngwe hindi tino doi nu nta a kaya mu kwa na eki diha kwa aminga amiko. A klomi eti kaya te doi nu te a kaya mu te hin.
2: Nchami ya dukwana a ki hambe kleye a tete cha vidwe si ya kote nu cha kleye vende kwa cha mure. Ta kwa na jang ngamiga diha me kleye tukwa cha hin.
1: Aha, so I chat do a attack at dira kwa atleti kwa yawati kwa sus atim kum STM ayawati kwa hamamanda kwa mutu isin kwa hamja unja eh.
2: Okay, na jaji dukuti ha.
1: And close respect, hambe own respect and check a govet mutu dukutu. Ima aki kwa rakhu in hambe hiyako kwa kwa ham khoji.
2: No, tamia Douglas tu doro pa tete no. Douglas ika hudu jikwena. Ya yoka adone khanu ute hiri. Nita hutu mkwa hawa nita mwa Douglas kwa kwenda te kwa nita kwenti.
1: A baki roji nu twa tia na ngi kara guye tu kara khunu twa kun kun ta guinu uten te khun te kwa te ai it's fun a khoma na kha of tuna kun wata no si dia khunu kwa to a kha ne kha tin ji ka tama shi kho ko ya khun tuna ya don ta te lati ya kun tuna u ita ma kun te kwa te an tia ne utu ji ane sa te wo hi be kha te xi kho ta ma
2: no ta me ta la dongu ka doropa ke te te ngi tu ni khu cha of o te ma ai ke te kha ta no ma to smes drif santam zikin te o te ngom o kom tu onguma
1: hambe atete ya khata no tek an kra circle te a mi haka ya wate kya a karti bel ka kwetsa wate no ay ka cha bel la bona cha phone wate cha bel hambe ka te u khau hi ve phone yo kan e he utu sika te do te na a mi ambulance te tsam ay ka te ay ka khau sen te
2: nwan ta ko ima ni ata ni ga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta kun di kwana ka te chi ya hi akisme dre fuki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa ko te achi kare
2: no shure ane shure ku etine atsan tsabana ku tsan a ku bare tso kwa matuno ngama shure mo ku ka dangoma wait ni kwa managa
1: wait ni be atsan isa ma khata na be dango wa wait be to ti kwa ina a sa kho a kwa na ya khata ta ma ana ta ma mu te ngambe ngikin ana kona na ku tsama go be ta hono ku ina ha sa ier te tin la ti sin ana ta ma no ka period je tshwing ku kan question 40 te klasin te ata
2: ngo klasin o tin klasi ji o ma tsekare tsekare
1: kutetin check away ku class jack a qe ye go inna go kapai kano nganu a ji better na ng mara tu ja hi be jina ambe qom makka bara ma tsik tsik ko tsa buka ji qa bortim ki garata mo khumtu ni bara ma tsedi na go ga ta ta ante circle ta smedrefki
2: no khui ku smedre ku to hi te be stora go je ma stora so ane to tsawa water to water
1: stora si an za a te te water hi ko besta ti him kwa ma ama ti a ami kwa e on jao ka ta ima ama te ku tunuka te anjan a ke te ho te tot fani ya khunu ku ho ji ti ya ho ji ama te ama ku tunuka re
2: Ngastore kenya kwa chakiate kwa mawoku.
1: Acha kenya kwa kati ngani kwa chao, mara acha tu ani kwa chao, suri kwa ani chao be, of awa kwa ani chao be, acha sende wat, acha doropa, Douglas kwa acha kwa ancha kwa.
2: Douglas, shuma hudu jia ni kwenye tini?
1: Te kwa ten hudu tunda grandi, adawa kia te suwe tin, te kiare tin, te kwa ni kwenye, cha u, cha ku, kancha yaka.
2: Tin chamo ni kwa nganta, ata inga kite kwe kwe inga.
1: Ati mwa tukwa ni akta kite he, kutete acha Chaki check out in chao kien marak. Acha kama ti diha chia swa kobwat in chao kobwa cha kumat in chaki kien. Acha kobwat in chao hambe cha kanve.
2: No, nda kuryo ki chak nga kumo te kwena. Ata kengi do te no. Nda te kengi to oro kong ye kwa erita.
1: Ta ti miya ku kwena. Aki te an circle na nte we oro ku ehen ye kwa kanim di kwana ka nta ti dangi ya te an.
2: Ok, tanda ke mamaret kamo di te swere ma ikhna te ke smes drifikin. Kenya ku jit khana chuya kien te stora ma hambe chem di ma shom stora kwa te te. Telephone ma hambe ko matsa ofa o gata no to sebi ho duka uo go of ami kwa tinto ami kwa tkhawo go sure he ho ho na ko go tete no te ko mo gha tsuna ke nta tsuna tsu go je swetre
3: te ha sa kara kwinsa
4: ri ano du tsu duve no jo mpa pa mpungu mde
3: exka mpk
5: ti ko na peter no ti swa sa ke platform tin si ha sa anti anza ti mote ti sa smes drive ko ro ko mo kam ti tete no ambe tsan go karo ka ngaz rambe ko hambe tete Ni platform tin gicete yang anadini timuwate rambi ya khade khakhi ntangthumara ikho itete ko kungwate tenguze tete oqodzi kikraha mathe smes drive ko hambe tate tende kiten kraha hambe radwa ko tek e kara ko tente gowa ya ho smes drive ko e ka bateria tek ko ngwa time mara tek kraha ka zawa ko ngiki nun ki platform tin ki khasure anadiki en kawat sendia ke te ko ntanya ho te ya tiki en sure ke kungwa Awa te corona ngwa gwa gwa class ya og te siya khotan te kye ngara ngwa khon ngwa class na
2: Okay to kye ngara class na to no ra class im o chuchu re khono ni kya khaj
5: ngi ya class o chuchu ak te ete oro si ka plat sandam ko si ka
2: ngi kya ski ngwa gwa re tf ye kum ni ay ka kum ngwa shimu
5: ambe gwa ve te ka tf ye ka ay ski ti mo to kwa nte ngui ngwa tsa to khon tsa ay ngwa ngwa khono mo
6: Ikone micho musavanga no kenge ukona tie tie ko ngeka pulkista no ti akho ekan keng ka ga tu ha ti ave ha en platform ten ken ha ya en kona ga tie ko ta ken ho tse kwen ta ma tie ko ta ngebe ngebe sen na te platform ten si ku ye an keng nke iko si ka ten ten sandam si ka an keng niki dropa ma se kan tu wa ho en te ki aga te te ma dagle si te mi ten ku ta ta ma ha me kan gu te Nungi hembe kan ku santa stop unsa si spaji ngwa kwe ku makwe ngwa kwe ku te kya thon tasin ku abam tama tasin kya ba seri tama nga ka timo ke platform ten ta an kenga mar tu ira ko timo ko singa ki jaho ho te inga ki hambe tia ja ongaji na te ki wo ko be tia kwa na ji kunya ko te ka ko ja mar ku ko an an ji kan non ta platform ten ta chem ga ndimo ko an shure ta an kenga te ko ko nta checka feilig ak tsa sia ho tan sure anne so pam ta kon ta mit an kyen ha ta hono spatram te wo ho tin nu wa dem te ke wo tin ke kun ho kwa ta hono te ne nyu mama na tin kau kwa na ka hambe go wa sa te maka kun ho ma sa nta platform te nu wa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kon ak tin ha ku kun na mkan jawat kon te e dam sika na ka te kun ke platform te kun ko te an kyen ta
7: I said, watch me. I mean, I watch you.